0: ay lahat ng dapat nakatakda for this day, gawin na po agad natin ng ayos. Okay? So ito po, at tulad ng sinabi natin, katapos lang ng National Disability Rights Week, at meron po pong isang artikulo dito na ginawa sa provincial capital. Go ahead, Ms. Jessa.
1: So the action inclusion, the rights and success of PWDs celebrated. The 48th National Disability Rights Week was jointly celebrated on July 22, 2026 at the Provincial Auditorium, Capitol Compound, Batangas City as a reinforcement of advocacy for equal rights, inclusive participation, and recognition of the important contribution of persons with disability in building a more inclusive and stronger Batangas. Led by the Person with Disability Affairs Office under the leadership of OICPDAO, Dr. Ronald Del Rio, the celebration was attended by former DILG Assistant Secretary Dr. Florida M. D. Han. As a symbolic gesture, the program included the pledge of duty by the new group of officials from the Women with Disability Federation and the Person with Disability Federation, as well as recognition of PWD athletes who have brought honor to the province in various sport fields. Through the celebration, the Batangas provincial government reaffirmed its continued support for promoting the rights of PWD sector, recognizing their abilities and achievements, and creating a society with equal opportunities for all.
0: Okay. Creating an opportunity equal for all. Yan. So, hindi lang po equal, kundi dapat equitable ang nananais po ng lalawigan ng Batangas. So, thank you very much sa ating naging guest speaker, Assistant Secretary Florida D. Han, Dr. Florida M. D. Han, syempre, at sa ating OIC Director ng Department of Information, Communication and Technology, Region 4A, Director Morsha. Thank you very much po sa inyong presensya. At naku, meron pang hindi nabanggit sa balita, yung magiging kapartner ng Persons with Disability Affairs Office ng Lalawigan, yung si Project Inclusion, si Director Grand Javier at ang kanyang grupo. Marami, taga-Cuenca, Batangas ito, Ms. Jessa. Si Executive Director Grand Javier, taga-Cuenca, Batangas, na meron siyang anak na person with autism. Kaya siya ay nag-dedicate ng kanyang buhay para masiguro na ang mga persons with autism and intellectual disabilities ay mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng decenting hanap buhay. At sila po isa sa mga official partner ng Provincial PDAO Support Group na mag-iintindi po ng livelihood opportunities para sa persons with disability. So, congratulations sa mga officials na nag-oath-taking. Sa pangunguna po ni Ginang Florimate, ang Pangulo ng Federasyon, at ni Ginang Rowena Comilla ng Women with Disabilities. Congratulations sa inyo. At simula na ng ating trabaho, dahil sa August po ay tatanggapin na ng Provincial Persons with Disabilities ang inyong mga aplikante, para kasi po meron hong regalo ang Governor Vilma Santos Recto sa mga deserving na anak ng may kapansanan. Ho, at least isa sa anak ng mga may kapansanang Batanggenyo ang maaaring maging VSR scholar. Ano po? So kung yung po mga may kapansanang nakikinig, may anak po kayong nagkukolehiyo na at tingin niyo yung maayos ang grado, ay dalhin po ninyo ang application form sa Persons with Disability Affairs Office sa Provincial Government. Simula po August 3 ay tatanggap na po ang Persons with Disability Affairs Office ng inyong mga aplikasyon. At least po isa sa inyong mga anak na nasa kolehiyo ang pagbibigyan po ng pagkakataon ng Governor Vilma Santos Recto na maging o na masama sa mga dumaraming VSR scholars. Ano po? At sana meron din tayo mga anak ng may kapansanan na masali doon sa merit-based scholar assistance. Oh, napakaganda noon, no? Papa P, magsisimula sa 10,000 hanggang 25,000 ang pwedeng maibigay ng nasabing programa sa mga deserving. Ito po yung number one, yung at least walang dos dapat, ha? At saka talagang consistent po sa kanilang performance, sa academics, sa kanilang eskwelahan. Okay? So, at sa August 3 din po, sa pamamagitan naman ni Mrs. Sally Atienza, tatanggap na po ng livelihood proposal ang Person with Disability Affairs Office na galing po sa individual or grupo ng persons with disabilities sa lalawigan ng Batangas. So August 3 po yan magsisimula sa inyong Persons with Disability Affairs Office. Good morning din kay Jason, kay Earl.
1: May another po.
0: Kay Dennis, ha?
1: Meron po ulit. Kay Ma'am Evelyn Zabala Bueno. Good morning po, sir.
0: Oy, oo, si Miss Evelyn Bueno. Ano yan eh? Si Miss Evelyn ay taga Kalatagan, tama? Oo, at siya ang kauna-unahang nagpadala ng entry sa ating jingle making contest. O nga pala, inulunsad din po nung Miyerkules sa pagdiriwang po ng National Disability Rights Week, Papa P. Baka gusto mong manalo ng premyo, ay gumawa ka ng hymn o ng official jingle ng Pidaw ng Lalawigan. Meron po tayong contest. At ito po'y inulunsad nung Miyerkules at magtatagal hanggang unang linggo ng October. At ang pag-aanunsyo ng nanalo sa official hymn ng Persons with Disability Affairs Office o ng Persons with Disabilities ay sa December 3. Kaugnay naman po ng selebrasyon ng International Days o International Day for Persons with Disabilities. Ayan, ang mga activity natin. So, sa lahat po ng mga may kapansanan sa Batangas na marunong gumawa ng mga jingle, ng mga hymn, ayan, ay magsubmit na po kayo ng inyong entry sa Persons with Disability Affairs Office simula August 3, 2026 hanggang September 30, 2026. Okay? Oras na natin, Ms. Jessa?
1: 8:40 ng umaga.
0: Samantala, meron po pong isang magandang balita. Nahira nga po ang Governor Vilma Santos Recto na isa sa mga top 4 governors ng Pilipinas. Go ahead, Ms. Jessa.
1: Batangas Governor Vilma Santos Recto has been recognized as one of the top performing and most trusted governors in the Philippines based on the latest independent and non-commissioned survey conducted by RPMD Foundation Inc. According to RPMD, the survey...
0: RPMD Foundation Inc.
1: Yes, po.
0: Ito po ay non-commissioned, sabihin hindi binayaran, ha? Oh, go ahead. Yes.
1: According to RPMD, the survey evaluated the performance of provincial governor across several key areas of governance. This included leadership, fiscal management, social services, public safety, infrastructure development, disaster preparedness and response, environmental management, transparency, public engagement, innovation, and responsiveness to constituents. And the recognition highlights the provincial government performance in delivering public services and implementing development programs across Batangas. The survey serves as the assessment of local government leadership based on governance, indicators, and public evaluation.
0: Sino humahabol sa'yo? Bakit daw ang bilis mo?
1: Oras.
0: Okay. So, in other words po, ay hindi lang tagalalawigan ng Batangas dahil ito po ay kinomisyon sa buong Pilipinas. Oh. Kaya muli, huwag na natin palawakin yan. Baka sabihin, sobrang sip-sip ni DJ Ronnie. Hindi po. Napag-usapan na ho natin yung achievements ng Governor Vilma itong nakaraang taon at ng kanyang 34 na mayors ng lalawigan na katuwang kaakbay ng Recto Government sa kanyang Hearts Program. Ang amin na lang po ay pagbatit at sana'y magpatuloy. Ituloy nyo ang inyong magagandang ginagawa dyan sa Kapitolyo. Katuwang ang 34 na mayors ng lalawigan ng Batangas. Maraming salamat po sa inyo. At kami mga Batanggenyo ay tuwang-tuwa at na maswerte kami sa Batangas. At sana kayo rin dyan sa Laguna, Quezon, Cavite. O sa Quezon, si Governor Helen Tan. Maayos din ang ginagawa. Ha? Si Sol Aragones sa Laguna. Si sino pa sa Cavite? Remulla, di ba? O Revilla? Si Revilla at si Jolo, no? Ang governor dyan sa Cavite. Sa Rizal, oo. At sa lahat ng naabot po ng broadcast ng mga kahuntahan natin, ha? Sa buong Pilipinas, ano po ba ang mga nagawa ng inyong mga governors, ng inyong mayor? Ba, isang taon na ay kailangan graduhan na yan. Dito po sa amin pasado ang aming mga namumuno. Diyan gaho sa inyo, kumusta ang lagay ng inyong mga namumuno? Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
1: Jessa.
0: At kayo ay nasa GV99.9, your good vibes.

Shata, puno pobla. Shata, shata, puno pobla. Shata, shata.

0: Delivery! Maria Jose?
1: Akin yan? Ang laki ng box!
0: Surprise!
1: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
0: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
1: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
2: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
3: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Mi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
4: Oh, karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
5: Ay, namumuno na ako.
4: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
3: 30 anyos na? Uy, bingo!
5: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
6: Ay pagkakatindi,
3: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
7: This is DJ Frank.
8: This is DJ Rico
9: Marako. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
7: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
5: 30 anyos na tayo.
9: Good vibes, 30
7: GV99.9.
10: This is GV99.9.
3: GV99.9. Rentahin na!

0: Vibes Station, Jimmy 99.9, your good vibes.
1: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
2: Ay, pisa, pisan.
3: Ah, pisa, bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
3: Uro ba, pisan? Puro mahabol ko yung crush ko.
2: Pero, di ko nahihinto.
4: Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun?
6: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
3: Ha? Bakit?
6: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes!
7: Ay, siya? Sino ganyan?
6: Si DJ Ronnie!
8: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
7: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
6: Ay, siya na nga! Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo! Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie! Dito lang! Sa GV 99.9, your good vibes!
9: Tingin kami ni Jessa ng cup. Oy, grabe, grabe. May t-shirt ako. Ayan, thank you very much. Ronette. Kay Ronette ba ito galing? Ha? Sa Pajayas. Yung cup sa Pajayas din. Ayun, ako. Kaya kung kayo po may pangangailangan sa t-shirt printing, sa cap, stickers, lahat ng inyong mga merchandise sa inyong mga kumpanya at tindahan, isa lang ang pupuntahan sa Pajayas yan. Diba? Alam mo, doon din kami yung kapagawa ng jacket ng ano ng office namin. Oo. DJ Joey, pakilala mo sa akin ang Mr. Pajayas para doon tayo magpagawa ng ating mga konti lang naman, konti pa lang. So, thank you very much, Pajayas, sa magandang t-shirt. Wow. Di ba, alin bukas, bibigyan ka daw Miss Jessa ni Ronette ng cap. Hi, DJ Robbie. Good morning. Ayan, andito po si DJ Robbie. Oo. So, masaya po ako, may cup ako. Ay, may t-shirt ako eh. O, diba? Hindi ba Pasko, may t-shirt na si DJ. May pangalan ko pa. O, sosyal. Oras na natin, Miss Jessa.
10: 8:35 ng umaga.
9: Okay, 25 minutes before 9 o'clock. Ito po ang inyong back-to-back-to-back huntahan. Ayan, kahit masarap ang panahon, makulimlim. Sana dire-diretso yan buong maghapon hanggang Linggo, bukas. Para makatulog naman ng masarap-sarap, diba? O, habang naka... Alam nyo, kung gusto nyo makatulog ng masarap, gawin yung background ang GV 99.9. Oo, di ba? Habang naglalaba, nagluluto, ayan, ha? Nagtatanim, habang may kadate, masarap nakasama sa background ang GV 99.9. Okay? Alright, para po sa ating mga huling ibabahagi sa inyo ngayong umaga. Ano ba ang mga una natin, Miss Jessa?
10: Yes, the Marcos Administration Free Rice Distribution Program has already benefited around 7 million Filipino families.
9: Has already, benefited?
10: Yes po.
9: 7 million. So, 7 million na yung nabigyan ng bigas. Kayo po ba yung nabibigyan ng bigas? Dito yata ito sa bawat bahay makikinabang, ano? Tama?
10: Bawat bayan makikinabang.
9: Bawat bayan makikinabang o BBM program ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. At ang alam ko dun sa Balintawak, mayroon din yung distribution na yan. Sa Sampaguita Homes meron din. Oo, namimigay sila ng bigas. Wow, ang saya, may bigas. May 10 kilos na bigas na binibigay. Kaya lang may texto dito. Eh, DJ Ronnie, sa 10 kilo na nga lang, binabawasan pa ng 2 kilo. Ano ba yan? Pati ba naman dyan, kapitan, may bawas? 2 kilo daw ang bawas? Ano ba yan? Baka iba yung timbangan nyo sa timbangan ni kapitan. Oo, ha? Oh, hindi naman siguro. Baka naman nagkataon lang na nabubo. Alam mo ka nabubo? Papa P, nabubo. Natapon. Oo, nalaglag yung bigas. Oo. Pero ang dami naman nun, 2 kilo agad ang nalalaglag kada ano.
11: Hindi totoo yan.
9: Ay, dapat lang hindi totoo. Kasi kawawa naman yung mga...
11: Ayaw ko nan.
9: Dapat yung mga kababayan naman natin, hindi naman masyadong ano, nadadali. Bigas na nga lang, kukomisyonan pa.
12: Mahirap yun.
9: Mga tinamahan kayo ng bigas talaga, oo. Huwag naman babawasan. Babawasan ng 2 kilo. Ay, grabe naman ha. Huwag naman ganyan. Sana hindi totoo yan, ha? Sana chismis lang yan. Oh. Good morning muna sa Padilla family, kila Ma'am Lorna. Ang sarap ng laing, grabe. Alam mo mga Papa P, ang sarap pala nung laing tas Bicol Express. Wow, tas ang anghang. Grabe. Oo, alam po nyo si DJ Ron, mahilig sa maanghang. Na pagkakain ako ng lomi dyan sa KM's Lomi House, gusto ko may sili, may kalamansi, di ba? Toyo, ayan. O kaya pag maggugoto, ganun din. Dapat may sili para masarap. Kasi pag walang anghang, parang pag-ibig yan eh. Pag walang anghang, hindi masarap. Ha? Kailangan laging maanghang. Ikaw pa'y mahilig sa maanghang, Miss Jessa?
10: Yes po.
9: Ganun?
10: Para ayoko sa century, parang walang lasa.
9: Oo nga. No? Uy, huwag ka magbabanggit ng pangalan. Masama. Oo. Pero talagang chill ka rin sa maanghang.
10: Yes.
9: Wow. Very good. Very good. Okay. So, 7 milyon na po ang nakikinabang sa bigas na binibigay. At ito po, 6 na buwan magtatagal, ano?
10: Yes po.
9: 6 na buwan na may 10 kilong bigas. Ano ba yung kada buwan?
10: 10 kilograms of rice every month for 6 months.
9: Kada buwan?
10: Each year.
9: Ha?
10: Each year.
9: Each year? Hanggang matapos si Marco sa June.
10: Yan nga po. So aside from food assistance daw po, the initiative also support local farmers by purchasing rice directly from them.
9: Yun ang pinakamagandang ginawa. Nabibili ng bigas sa mga magsasaka. Ha? Yung sariling produce ng Pilipino, doon dapat ang ginagawa. Yan ang pinakamagaling. Kaya sabi natin, di ba, yung mga feeding program ng eskwelahan, huwag na kayong bibili ng mga lusog-lusog na mga pagkain. Hindi nakakatulong sa mga local farmers natin. Bibili kayo ng gatas. Halimbawa, dyan sa Badaco, di ba, gumagawa ng gatas yan. Yung mga ibang kooperatiba ng Batangas na nagpuproduce ng gatas, doon kayo bumili. Sa mga local bake shop kayo bibili, hindi sa mga malalaking negosyo. Ha? Para naman, nakikinabang ang ating mga negosyante. O, tulad nito, bumibili ng bigas sa mga farmers na nagpuproduce ng bigas. At alimbawa, sa Oriental Mindoro, sa Occidental Mindoro, galit ang mga magsasaka kasi hindi raw sila nabibilhan ng palay ng gobyerno. O, ito na ho yung pagkakataon ninyo. Mabibilhan na daw kayo ng palay at sa inyo bibilin ang mga ipamimigay na bigas dito sa Walang Gutom Program. Bawat bayan makikinabang na walang gutom dito po sa atin sa Marcos Administration. So in other words, 10 kilo kada buwan, 6 na buwan, edi isang sako yon, ano, halos. Sobra isang sako. So kung habang nandyan si Marcos na may programang ganyan, ay di makakatatlo. Halos 4 na sako kada households, ano? Ang makukuha nyo kay Marcos sa Marcos Administration sa bawat bayan makikinabang program. Very good, ha? At least kahit paano, malaking things yung big thing yon, big thing, di ba? Na may isang sakong bigas kayo. At ang maganda rito, mukhang walang masyadong pinipili. Halos lahat ay mabibigyan. Tama lang yun. Kasi lahat naman tayo, bagay, hindi tayo kumakain ng bigas, ano, Ronette? Kumakain tayo ng kanin. Isasayang nyo muna yung bigas bago nyo kainin. Huwag yung bigas mismo eh. Masakit sa tiyan din yun. Ano? Pag bigas din yun. Oh, isasaing muna ha. So maraming salamat po sa gobyerno natin sa ganitong mga mumunting pero malaking bagay na tulong para po sa aming mga nangangailangan. Yan. Sa ating mga may hirap, dukha at maralita. Oh, yan, di ba? Hindi bola yun. Totoo yun. Ito naman, napakasama naman ang ugali mo. Wala kang utang na loob. Binibigyan ka lang ng... Oh, binibigyan ka lang ng bigas. Ganyan ka ba? Ganyan pa ugali mo, ha? Masama yan. Dapat naman marunong tayong magpasalamat. Kung marunong tayong humingi, yan. Kung marunong tayong humingi, dapat marunong din tayong magpasalamat. Oh, gaya nun, DJ Robbie, thank you sa t-shirt. Ayan. Saka bukas, salamat sa caps. Ayan. Ina-advance namin para matuloy. Ayan. Okay. Ito po ang huling ibabahagi namin sa iyo. Sana huwag kayong maasar. Kasi yun daw pong grupo ni Vice President Sara Duterte, DJ Robbie, yung grupo ni Vice President Sara Duterte, eh gusto pang pabayaran yung sarili nilang catering sa Senado.
13: What abay, the dog doing?
9: Abay, ang kapal naman ang mukha ninyo. Grabe naman kayo. Sorry po ah.
11: Ayoko nan.
9: Sorry po Madam Vice President ah, pero talagang ang kapal ho ng mukha ninyo pag totoo ho yung balita. Eh napakayaman po ninyo eh. May sarili kayong budget. Tapos bilyonaryo kayo, tapos catering ng inyong defense team.
13: Galing,
9: mababayaran nyo pa sa Senado, di ba?
13: Aray ko!
9: Buti naman ho, tinanggihan ni Senate President Win Gatchalian na babayaran po ang catering ninyo. Yung catering po, eto ho yung nilalagay nila tuwing may hearing sa impeachment na pagkain po ng kanyang mga abogado, ng kanyang mga media at kung sinong gustong pumasok doon sa office nila kasi kanya-kanya pong lugar yan, kanya-kanyang kwarto. May kwarto ang prosecution, may kwarto ang defense at yung pong doon ho, pwede kayong pumunta, marami napunta doon na mga nakakapasok doon sa Senado na nakikikain. Ayan. Ang gusto ho ng opisina ni Vice President Sara Duterte, eh bayaran daw po ng Senado yung catering nila. Aba naman. Grabe naman kayo. Huwag naman ganyan, ha? At baka naman sumobra na ang kayamanan ninyo, di ba? Buti naman po tinanggihan ni Senate President Win Gatchalian ang ganitong kahilingan na pag-aabuso naman po sa pera ng bayan. Ha? Kasi unang-una mapera naman ho ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Marami siyang pera. Sa katunayan, nasa abroad nga siya ngayon eh. Saan ka nakakita, Papa P, ng isang official na may kaso? Ang lakas ng loob na mag-abroad at nando doon na kung saan-saan nagpupunta sa iba't ibang lugar ng mundo at kung ano-ano mga sinasabing kasinungalingan sa buong mundo. May kaso ka, sir. Pag may kaso ka, harapin mo ng tama. Harapin mo ng ayos. At para bang iniinsulto mo yung proseso sa pamamagitan ng pag-abroad. Diba? Wow naman. Huwag naman ganun po. Napakapangit na ehemplo na pinakikita ng office ng Vice President po yung ganyan. At pag kayo po'y may kaso, kayo naman ay mahiyahiya ng konti. Konti lang, kahit konti lang. Diba? Ay nasa The Hague, yung Vice President, nagpaikot-ikot sa buong mundo at doon nagngangangal-ngal. Diba? Hindi naman po trabaho ng Vice President yun unang-una eh. Hindi naman kayo Foreign Affairs Secretary. Diba? Meron po kayong inyong mandato na dapat ginagawa ninyo. At sana wag sa panahon na kayo ay nililitis. Bagamat hindi pa naman napapatunayan, di ba naman sabi totoo eh. Pero nililitis po kayo ng Senado ng Republika ng Pilipinas. Bakit naman po, you have the nerve to go out of the country at parang kayo'y nagtuturo pa sa buong mundo. Di ba? Mas maganda po siguro kung medyo maglo-low profile ng konti. Kayo. Para naman kunyari nahihiya kayong kinasuhan kayo ng... Ikaw ba, Papa P, pag kinasuhan ka ng pandarambong, ikaw ba'y maglilibot sa buong mundo? Hoy, kinasuhan ako ng pang... Di ba? Hindi naman sana ganon. Sana may appropriate behavior din naman ang ating mga halal na official. Di ba? Oo. Ebay, tama po yung sinabi ng isang congressman na dapat naman ay may konting hiya. ang ating mga halal na official dahil sa hindi ko po alam kung paano nakakatulog ang mga anak ninyo. 'Di ba? Syempre siguro yung kaklase ng anak ninyo, Madam Vice President. Ay, siya ba yung anak ni siya ba yung anak nung dinemanda ng plunder? Alam niyo po ba yung plunder sa Tagalog? Pandarambong. Mas matindi pa sa pagnanakaw yun. Pandarambong. Eh, pag kayo po dinemanda ng pagwaldas ng pera ng bayan, hindi po bababa sa 50 milyon ang ibinibintang sa inyo. Bagamat bintang pa lang naman, bintang, yung akusasyon pa lang naman, hanggat hindi napapatunayan, inosente pa rin ang Vice President. Pero naman, di ba? Sana ang appropriate behavior doon ay low profile kayo. Dapat uma-attend kayo man lang doon sa inyong hearing. Or hindi kayo pakalat-kalat kung saan-saan. Parang ganon, di ba? So, ngayon pong Sabado, ang natutunan natin dyan sa balitang yan, ay ang COP na pag-behave, appropriate behavior of an elected official, more so na pag ikaw ay nililitis. Di ba? And again, malungkot din yung balita na dalawa lang daw sa 10 Pilipino ang sumusubaybay sa impeachment. Ha? Sa bagay, sa isang banda, masyadong boring kasi. Sabi nung iba, no? Pero of course, at ang nakakatuwa, siguro matutuwa yung kampo ni Duterte, ni Vice President, dahil sa pinakahuling survey po ng Pulse Asia,

0: impeachment trial na ito. Ah, so yun man lang po. Pera ng bayan ang ginagastos. Tingnan niyo lang kung at pag-aralan po natin ang mga inaakusa sa ating mga opisyal. Para nang pagboto natin sa 2028, hindi na natin sila pababalikin sa kapangyarihan. Kung sila po ay kumbaga, kasi alam niyo sa ibang bansa, Papa P, sa Japan halimbawa, mabalitaan lang na nasangkot ang pangalan niya sa iskandalo, abay magre-resign yun. Yung iba, Ronette, nag-harakiri pa. Alam ba yung harakiri? Yes, Miss Jessa?
1: Ano po?
0: Nagbibikti. Nagpapakamatay sa hiya. Eh dito, naku, ano eh. Hahanap pa ng kakampi. At siya pa ang nakatawa sa TV. Hindi ko alam paano nakatawa sa TV yung mga pinagbibintangan na. Hindi ko alam kung bakit nakakatawa pa sa TV at nakakapagpa-picture pa sa social media yung mga official natin pinagbibintangan at inaakusahan ng korupsyon. Nakakatawa pa sila. Di ba? Hindi ko alam kung saan galing po yung values natin na yon. Eh, sinasabi natin na tayo ang only Catholic nation in the Far East. Ang nag-iisang Katolikong nasyon sa buong Silangang Asya. Ganun pa ugali pag nag-iisang Katolikong bansa sa Asya, nakakatawa pa sa TV pag pinabibintangan ng kasalanan sa gobyerno. Ganun ba yon? Yung ba itinuturo ng relihiyon sa inyong mga kongregasyon? Ang ipagmalaki pa na kayo pinagbibintangan ng kasalanan sa gobyerno? Ano yan? Ano yan? Diba? What's happening? Kaya ngayon pong Sabado, pag-isipan natin habang tayo nagkakape, habang tayo naglalaba, what is happening to the Philippines? Diba? At ipagdasal po natin ang ating bansa na sana ay bumalik ang katinuan sa hanay po ng ating pamamahala sa simbahan, sa pamahalaan at sa ating tahanan. Nagsisimula po kasi yan sa ating tahanan. Nagsisimula yan sa ating pamilya. Pag pumapayag po tayo na ganyan ang ating pamilya, ay magtutuloy-tuloy po yan hanggang sa pinakamataas na antas ng simbahan at ng lipunan. Oras na natin, Miss Jessa?
1: 8:51 ng umaga.
0: Okay, ito po si DJ Ronnie, kasama po si Miss
1: Jessa.
0: Nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings. At ito po ang back-to-back kontahan, magbabalik bukas. At of course, lagi namin sinasabi, God loves us and we love you. Kayo po ay nasa GV 99.9. Your goodbye.

0: 99.
1: Rentahin
2: na
3: tayo, mga kabay. Rentahin na.
2: Renta! GB 99.9.
3: Rentahin na. Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

making you feel good anytime, anywhere through the music that we play. We are GV99.9, your good vibes. Magandang morning, mga ka-vibes. 8:20 or 9:26 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Today is July 25, 2026. Kabiling at kabanding yun naman po ngayong Sabado ng umaga, inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy. At welcome po sa ating programa ngayong Sabado, Ganado. Ito po ang programang Huntahan at Balitaan sa GV99.9. Happy Saturday sa ating mga ka-vibes na nakatutok na sa atin ngayong umaga. Naku, talaga namang napakaganda ng panahon na hindi ganoon kainit, makulimlim at may hangin sa labas. Ha? Kaya naman ka-vibes, kung ikaw ay lalakad, lalayas o maggagala ngayong mga oras na ito o ngayong araw na ito, abay ingat-ingat po ha sa inyong mga paglabas, mga ka-vibes. Meron po tayong bagyo sa na binantayan, ano, si Bagyong Quiapo, pero yan po ay hindi na nakaka-apekto sa ating bansa. Pero bagamat to, wala nang nag-loading. Bagamat wala nang apekto, ayan, si Bagyong Quiapo sa ating bansa, abay, meron pa rin po tayong habagat at localized thunderstorms na maaaring maranasan sa pagpatak ng hapon o gabi. Kaya kung ikaw ka-vibes ay maglalaba today, simulan mo na. Kasi marami sa ating mga ka-vibes, ano, kapag ganitong weekend ngayong Sabado, abay, laba day. Kaya naman ay simulan na para makatuyo at makarami-rami. Ano? Ayan na, sa mga ka-vibes, ako sa mga pagkulitan na kay DJ Joey Boy ngayong morning. Bukas na po ang ating text line. Ang ating pong numero para sa inyong mga pabate, pa-shoutout at pa-song request ay 0926-079-8708. Online na rin po ang ating messenger at ang ating Facebook page. Kaya naman kung gusto nyong makipagulitan yan kay DJ Joey Boy at magpadala ng mga mensahe, abay, hanapin nyo lamang po sa Facebook ang aming official Facebook page na GV99.9 FM. Oh, nariyan din yung ating link kung gusto niyo namang mapanood ang kagandahang lalaki ni DJ Joey Boy. Ay, pwede niyo po kaming puntahan sa aming online live streaming. Opo, yan po ay nandiyan sa gv999.live. Buksan niyo lamang po inyong mga browser. Oh, mas maganda sa TV. Ano, para kita-kita niyo yung kagandahang lalaki ni DJ Joey Boy. Meron din po tayo ha sa ating online streaming gv999.live. O siya, mga ka-vibes, sa tuloy-tuloy po ang ating OPM tugtugan at sa pagbabalik ni DJ Joey Boy dahil nga ngayon ay Saturday. Abay, sisimulan natin ang ating GB Top 10 Hits of the Week maya-maya lamang. For now, ay maki-jam muna tayo kay Maki sa kantang Dilaw. Dito lamang yan sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
7: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
0: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
8: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
0: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
10: More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
11: Barangay Marawi.
9: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
12: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
13: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
14: Ay, pisan-pisan.
15: Ah, pisa, bakit?
14: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
15: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
14: Pero, di ko nahihinto.
16: Ayoko na.
1: Hala? Joke pala yun?
17: Wow! Sabado na!
1: Wow! Gusto ko to!
17: Ay, siya! Ganado na naman ako.
18: Talagang ganado ka dito. Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
19: Magandang morning sa ating piling kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
18: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
19: Sagot ni DJ Joy Boy, mga good vibes, OPM tugtugan.
18: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras. Mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
17: Sabado, ganado.
18: Ay nakaw, ganado na naman ako.
19: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
18: Ganado ka dito!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9.
3: Your good vibes.
5: Masaya dito.

0: Good Vibes! Nakatutok pa rin sa inyong number one Good Vibes station. Kami po ang GV99.9 your Good Vibes! Kapiling kabanding kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Sabado ng umaga ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy! Kapiling kabanding kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Sabado ng umaga ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey.
1: Bakit naririnig yung sarili ko?
0: Ayun na nga mga kababs. So oras natin 10:07 in the morning. Ayan. At syempre mga kababs, dahil nga po Sabado ngayon at alas 10 ng umaga, abay panahon na para naman sa ating segment na GV Top 10 Hits of the Week. Yes, mga ka-vibes ha. Uy, dahil nga po ngayon ay Sabado at baka na-miss ninyo, bibilangin po ulit natin ngayon mga ka-vibes ang inyong mga favorite songs na ipinagre-request sa amin, sa aming mga DJs at sa lahat ng aming mga programa. Kaya maraming salamat ha sa mga ka-vibes natin na patuloy na tumututok, sumusuporta, nagpapadala ng kanilang mga mensahe, pabati at mga song request. At dahil sa inyo, nagkakaroon tayo ng Top 10 Countdown. Kaya naman sa mga ka-vibes, nakabubukas pala lamang po ng kanilang mga radyo at nakatutok sa atin. At gusto na makapagkulitan kay DJ Joey Boy, ha? Pwede po rin yung ipadala ang inyong mga mensahe sa ating mga numbers na 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, hanapin nyo lamang po ang GV99.9 FM. Oo, pwede rin po kayong makipagkulitan online sa ating online streaming at pwede rin pong makita ang kagandahan at kagwapuhan ni DJ Joey Boy. Walang kukontra. Oo, yan po ha. Ang ating online live streaming ay GV999.live. Kaya naman, good morning ha sa mga nakatutok sa ating online streaming. Ayan, abo, madami-dami kayo today. Maraming salamat po ha at makipagkulitan na dyan sa ating live chat sa baba. Ano, meron tayo dyan live chat. Oo, inyong i-share ang inyong mga hanash, ang inyong mga ganap ngayong araw na ito. Samahan na inyong mga pabati at ang inyong mga lokasyon para alam ni DJ Joey Boy ha kung hanggang saan tayo nag-iingay online dahil nga tayo ay napapakinggan worldwide 24 hours. Yes, yes, yes. Osha mga ka-vibes, hindi ko na patatagalin pa ha dahil alam kong hinihintay ninyo ito. Ay atin na pong simulaan ang ating GV Top 10 Hits of the Week. Pero bago yan, ay sino nga ba ang ating number one song last week? At alamin natin kung siya pa rin ba ang ating magiging top song and top artist for the week. Oo, Fitter Karma ang ating top song na kalapastangan. Oo, ay alam kong marami sa inyo at palagi ninyong naririnig yan dito sa ating istasyon dahil marami sa inyo ang nagre-request ng kantang iyan. Ano, sa ating mga DJs. Kaya naman, alamin natin si Fitter Karma pa rin ba ang ating magiging top artist for the week? Abay, wag na natin patangalin pa mga ka-vibes. Welcome sa ating GV Top 10 Hits of the Week!
2: Did you ever get so addicted to a song that you kept playing it on a non-stop loop?
3: Yup, it's called the Last Song Syndrome.
2: And we managed to put all your LSS in one playlist.
3: Here are the GV99.9 Top 10 Songs of the Week.
4: GV99.9 Top 10 Hits. Number 10.

GV99.9 Top 10 Hits. Number 7.

0: Oras sa buong Pilipinas, 28 28 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ayun o, at nakikinig ka pa rin sa ating segment na GB Top 10 Hits of the Week. Kakapakinig nyo na lamang mga ka-vibes ang ating number 6 song. Yan, ang bandang Cup of Joe sa kanilang kantang Multo. Ayan ha mga ka-vibes, nakatutok ka pa nga rin kay DJ Joey Boy sa ating programa ngayong Sabado Ganado. Ito po ang ating segment na GB Top 10 Hits of the Week, kung saan ating ipiniplay ang most requested songs ng ating mga ka-vibes dito sa ating istasyon, sa lahat ng mga DJs at sa lahat ng mga programa nila from Monday to Friday. Ayan ha mga ka-vibes. At kung kabubukas mo lamang ng iyong radyo o kakatutok mo pa lamang kay DJ Joey Boy, ay congratulations! You're on the right station mga ka-vibes. Kaya naman, good morning sa inyo. At ipadala na po ninyo ha ang inyong mga mensahe, inyong mga pa-GV shoutout at ang inyong mga song request, ng inyong mga pabate ng mga birthday ganyan, anniversary ganyan. Eh speaking of, ay happy birthday muna sa mga ka-vibes natin na nagsa-celebrate ng kanilang mga birthdays today! Yes. Happy birthday muna. Yan, unang-una sa aking pinsan na si Jolly Goot. Yan, ng Barangay Dumantay, Batangas City. Good morning and happy birthday. Oo, mamaya for sure. May papansit si Ate Jelly. Ayan, happy birthday. At syempre sa mga ka-webs natin na nagsa-celebrate ng kanilang mga birthdays today ngayong July 25, 2026. Yan, sana i-enjoy ninyo ang napakagandang araw na ito. Oo, sa mga nagsa-celebrate ng kanilang mga anniversaries. Oo, ikaw ga ay kakasalin o baka may baysanan sa inyo. Ha? Oo, iba pagdating ang baysanan din sa Batangas ay talagang maubos ng ang yaman, wag lang ang yabang pagdating sa baysanan, ha? Kaya naman, good morning. Sana yung matikman din namin. Medyo marami kami din sa istasyon, mga ka-vibes. At kami po ay tumatanggap ng mga ayuda, donasyon. lalo pa ngayon, wala pang almusal yata si Papa P. Papa P, nakapag-almusal ka na ka? ayan, hindi pa daw, mga ka-vibes, ha? Bukas na bukas po ang aming istasyon. Malapit lamang ho kami din sa Lipa. Ayan. Ay siya. Tuloy-tuloy muna po tayo sa ating sa ating countdown. Pero kung na-miss mo ka-vibes ang ating countdown, eh hayaan niyong bigyan ko kayo ng rundown o ng recap ng ating mga na-play ng kanta sa ating top 10 countdown. Ang ating number 10 song for this week, bagong entry, Ariana Grande sa kantang Hate That I Made You Love. Oo, sinundan niya ni Yuri Dope ang ating number 9 song sa kantang Rosas. At ito si Olivia Dean. Oo, tama na po si DJ Joey Boy. Last year kasi ang sabi ko, Olivia Rodriguez. Sabi ko, sino yun? Sino si Olivia Rodriguez? Ayan, Olivia Dean. Man I Need, yan po ang ating number 8 song. Sinundan po yan ng bandang Four of Spades. Para sa kanilang kantang Kabisado at ang Cup of Joe nga sa ating number 6 song sa kanilang kantang Multo. Osa ha, alam ko ka-vibes na kayo ay nakaabang kung sino baga ang ating number 1 song. Pero bibitinin ko muna kayo, I'll just pause for a few reminders. At sa pagbabalik ni DJ Joey Boy, itutuloy natin ang ating GV Top 10 Hits of the Week. Only here on your number 1 Good Vibe Station. Kami po ang
1: GV 99.9. Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay.
2: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
1: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
2: Ay, din mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak karito.
1: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
3: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
1: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
3: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
4: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
5: Tol.
6: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
5: Tol, baka bigyan kita ng ano, 1 million.
6: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
5: Pero, 1 million suntok.
6: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
7: Ayaw ko na.
8: Hala, joke pala yun.
9: Wow, Sabado na!
8: Wow, gusto ko to.
9: Ay, siya. Ganado na naman ako.
10: Talagang ganado ka dito. Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
0: Magandang morning sa ating mga kapabonding. Ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
10: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
0: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
10: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras. Mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
8: Sabado,
10: Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
0: Dito lamang yan sa inyong number one Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes.
10: Ganado ka dito.
11: GV99.9, your Good Vibes.
12: GV99.9, Top 10 Hits. Number 5.
13: Number 5.

Mga vibes, napakinggan ninyo ang kantang Since Day 1, ang ating number 2 song sa ating top 10 countdown. At nakatutok pa rin sa programang Huntahan at Balitaan sa GV99.9 ngayong Sabado. Ganado! Oh, yan. Good morning sa mga ka-vibes natin. Nakabukas pa lang po ng kanilang radyo. Makulimlim sa labas, hindi maintindihan, uulan baga. Hindi alam kung itutuloy ang paglalaba. Baka makapaglabay, makalantak ng ulan. Ay, pabaano? Aisha, good morning muna ha. Sa mga ka-vibes natin, abala na ngayon. Sa pamimili, oo, na mumroblema na sa mga oras na ito dahil 10:52 in the morning. Abay, namumroblema, ano, ang pangulam. Ngayong tanghali, ano, ang lulutuin. Ayan, ako ay laging problema yan ha ng ating mga ka-vibes na talagang in charge sa kanilang pagkain, ano, ang lunch break. Ayan, sa mga ka-vibes natin sa Luma at Bagong Palengke, dyan sa Batangas City, magandang morning po sa inyo. At syempre dito sa Lipa City Public Market, sa mga ka-vibes natin dyan sa Bawan Public Market, at sa mga Talipapa, at saka sa mga palengke na nakatutok sa atin ngayong umaga. Magandang umaga po, at sana tayo ay sambut muna na. O tumubo na, yes! Sana ay tumubo na talaga tayo sa mga panahong ito. Ano, at talaga namang pagkahirap-hirap, bagamat alam natin mga ka-vibes, ano, talagang pagkamahal-mahal na ng mga bilihin at ng mga bagay-bagay, oo, ay tayo gumagawa pa rin ng paraan para tayo ay makatawer sa ano, sa araw-araw. Ano? Ay, mga ka-vibes, sa mga gusto makapagkuntahan kay DJ Joey Boy, bukas na bukas pa rin po ang ating text line, 0926-079-8708. Online na po ang ating messenger sa Facebook. Hanapin niyo lamang po ang GV99.9 FM. At dyan nyo rin po makikita ang ating link para mapanood si DJ Joey Boy through online video streaming. Yes, yes, yes. Meron din po tayong video streaming sa aming website na GV999.live. And speaking of messenger, patihin muna natin yung mga ka-vibes natin ha, na nagpadala ng mensahe sa ating messenger. Unahin na natin ang ating suki na si Kuya Romeo Di Guzman. Hi, good morning Kuya Romeo. Good morning DJ. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig sa San Jose, Batangas. Sina Romel Di Guzman at Alia Sanchez. Good morning din daw kina paring Richard Briones, Oliver Hernandez, Henner Morfe. At happy happy birthday daw kay Roldan Ganavan ng Barangay Lapu-Lapu Second. Yan, binabati din daw ni Kuya Romeo si paring Abet, Lalong Isip ng Barangay Don Luis, at si paring Pedi Lahara ng Barangay Aya. Oo, apa. Binabati din daw niya ang lahat ng nakikinig sa Elias City, at request ni Kuya Romeo ang kantang Power of Love. Yan, lahat ng pabating yan mula kay Kuya Romeo Di Guzman. Yes, yes, yes. Good morning, good morning. Maraming salamat po rin, Kuya Romeo. Ayan, sa iyong pabati at sa patuloy na pagtutok sa mga programa dito sa GV99.9 FM. Good morning, good morning din kay Ate Len Esmana Egia Lubi. Ang haba ng pangalan. Sabi ni Ate Len, good morning, good morning. Makikipati daw kay Catherine Barbosa sa 3-in-1 na munga. Ayan, salamat. Boy, pa-burger ka naman daw. Pa-burger ka naman. Aba naman. Catherine Barbosa. Ayan, 3-in-1 na munga. Good morning, good morning. At maraming salamat po sa pagtutok kay DJ Joey Boy ngayong Sabado ng umaga. Oo, silipin niya natin ang ating ano, ang ating online live streaming. Ayan, aboy, marami-rami ha. Good morning po ha sa mga nakatutok sa ating online live streaming ngayong umagang ito. Oo, tingnan muna natin.

0: ang inyong mga produce shoutout, pabate at paganda pa. Today, good morning, good morning. Meron ba tayong... yan, good morning kay Blake. Yan, pa-request daw ng Billie Jean by Michael Jackson. Sure, maraming salamat. Ipi-play natin yung mga requested songs maya-maya pagkatapos ng ating countdown. Oo, mga ka-vibes, ha, tayo po ay nasa GV Top 10 Hits of the Week. At bago natin i-reveal ang ating number one song, abay-hayaan ko munang banggitin muli yung ating naging playlist, ang ating number 10 hanggang number 2 song. Para po yan sa mga ka-vibes natin nakabubukas pa lamang ng kani-kanilang mga radyo. Ang ating number 10 song ngayong linggo ay si Ariana Grande sa kantang Hate That I Made You Love. Oo, sinundan niya ni Yuri Dope sa kantang Rosas. Sinundan ni Olivia Dean, Man I Need, ang ating number 8 song. Number 7, Four of Spades sa kantang Kabisado. Sinundan ng Cup of Joe, ang ating number 6 song ay Multo. Next, we have Ben and Ben sa kanilang kantang Lifetime, ang ating number 5 song. Sinundan ni Nicole, ang ating number 4 song na Panaginip. And then we have Kyle Raphael sa kantang Libo-Libong Buwan. Yan ang ating number 3 song. At kaka-play nga lamang po natin ang ating number 2 song, Scus the Clean Flow G sa kantang Since Day 1. Ayan. Kung ikaw ka, Vibes, ay talaga nakatutok sa ating countdown every week. Abay, for sure, alam na ninyo kung ano ang ating number 1 song. Kaya hindi ko na patatagalin pa. Here is... Sino? Peter Karma sa kantang Kalapastangan. Dito lamang yan sa iyong number 1 Good Vibes Station. Kami po ang GV 99.9, your Good Vibes.
1: Top 10 hits of GV 99.9. Coming up at number 1.
2: Number 1.

0: Guys, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
8: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
9: Isang paalala mula sa GV99.9.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Ay, pisan.
3: Ah, pisan, bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
3: Urma, pisan. Formahabol ko yung crush ko.
2: Pero, di ko nahihinto.
4: Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun?
6: Wow! Sabado na!
5: Wow! Gusto ko to!
2: Ay, siya! Ganado na naman ako!
7: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
8: Magandang morning sa ating piling kabanding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
7: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
8: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
7: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
9: Sabado ang ganado.
7: Ay nakaw, ganado na naman ako.
8: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
7: Ganado ka dito.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
0: 30 na!
5: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes. Live mula sa himpila ng GV99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga mainit na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy.
6: GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express.
7: Oras sa buong Pilipinas, 45 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito.
6: GV News Express.
7: Bagyong Quiapo patuloy na lumalakas habang kumikilos papalabas ng Philippine Area of Responsibility.
6: GV News Express.
7: Pilipinas, pinangunahan ang pagdiriwang ng 50th taon ng ASEAN Treaty of Amity and Cooperation.
6: GV News Express.
7: Mahigit 1,300 pulis sinibak sa serbisyo sa kampanya kontra katiwalian.
6: GV News Express.
7: Piso sumadsad sa record low na 61.84 kontra dolyar.
6: GV News Express.
7: At siyam na hinihinalang miyembro ng paihigang arestado sa pagnanakaw ng langis sa lalawigan ng Laguna.
6: GV News Express.
7: Malaking dagdag presyo sa krudo, posible po sa susunod na linggo.
6: GV News Express.
7: Para sa detalye ng mga balita, unahin natin ang ulat Panahon.
5: GV99.9 Weather Update. Weather Update.
7: Para sa ating weather update, mga ka-vibes, sa patuloy na pinananatili ng bagyong Quiapo ang lakas nito habang kumikilos pahilagang kanluran patungong Southern China. Ayon sa pinakahuling advisory ng PAGASA kaninang alas 11 ng umaga, taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 120 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 150 kilometers per hour habang kumikilos sa bilis na 25 kilometers per hour. Bagamat wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa, inaasahan ng malalakas na pag-ulan at pagbugso-bugsong hangin sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil po yan sa epekto ng habagat at ng paligid ng bagyo. Nagbabala rin ang PAGASA sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa, gayon din ang maalong karagatan kaya pinapayuhan ang mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag pumalaot. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo ngayong araw bago tuluyang tumungo sa Southern China.
6: GV News Express.
7: Samantala, ang Pilipinas po ay pinangunahan ang pagdiriwang ng 50th taon ng ASEAN Treaty of Amity and Cooperation. Pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang Gala Dinner bilang paggunita sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC ng ASEAN. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, pinangunahan ng Pilipinas ang selebrasyon ng kasunduang magsusulong ng kapayapaan, kooperasyon at paggalang sa isa't isa sa rehiyon. Kasabay nito, formal ding sumali sa TAC ang Sweden, Poland, Romania at Lithuania. Dahilan upang umabot na sa 62 ang kabuuang bilang ng mga kasaping bansa. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng diplomasya, pagtutulungan at pagkakaisa na inihahatid niya sa tradisyong Pilipino ng salo-salo sa hapagkainan at sa diwa ng bayanihan. Bilang bahagi ng pagdiriwang, inilunsad din ang isang commemorative postage stamp at logo ng inspirasyon o na inspirasyon ng Sampaguita bilang simbolo ng 5 dekada ng kapayapaan, kooperasyon sa Timog Silangang Asya.
6: TV News Express.
7: Samantala, sa ibang balita naman mga ka-vibes, mahigit 1,300 pulis ang natanggal sa serbisyo dahil sa iba't ibang paglabag at kasong administratibo ayon yan sa Philippine National Police o PNP. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng pulisya upang linisin ang hanay nito sa laban sa katiwalian at iba pang maling gawain. Mula Agosto 26 noong nakaraang taon hanggang Hulyo 15, sinabi ng PNP na naresolba ang 3,700 administrative cases kung saan nasa 4,500 na pulis ang napatawan ng iba't ibang parusa. Bukod sa mga natanggal sa serbisyo, mahigit 2,000 naman ang nasuspinde. Nasa 237 ang na-demote habang ang iba ay pinatawan ng forfeiture of salary at reprimand. Tiniyak ng PNP na magpapatuloy ang mahigpit na pag-

0: Middle East na nagtaas sa presyo ng langisa sa mahigit $100 kada bariles na nagdudulot ng pangamba sa inflation at ekonomiya. Posible ring umabot sa 62 pesos ang palitan kung magpapatuloy ang krisis at mataas na demanda para sa dolyar. Samantala, tiniyak naman ng Bangko Sentral na nakahanda itong kumilos upang maparatili ang katatagan ng piso habang patuloy namang tinutugunan ng pamahalaan ang epekto ng tumataas na presyo ng enerhiya sa bansa.
1: TV News Express.
0: Pasadahan naman natin ang ating mga balitang lokal dito sa Timog Katagalugan at ang ating mga police reports. Mga kababs, punta tayo sa lalawigan ng Laguna. Siyam na hinihinalang miyembro ng paihigang arestado sa pagnanakaw ng langis sa lalawigan yan ng Laguna. Arestado nga ang siyam na hinihinalang miyembro na tinaguri ang paihigang matapos mahuling umano'y nagnanakaw ng produktong petrolyo sa isang gasolinahan sa Greenfield Parkway, Barangay Malitlit, Santa Rosa City, Laguna. Ayon sa pulisya, naaktuhan ang mga sospek bandang alas 4:35 ng umaga habang inililipat ang langis mula sa isang tanker truck patungo sa mga plastic container. Kabilang sa mga naaresto ang hinihinalang leader ng grupo, dalawang security guard, mga driver, helper at iba pang kasabuhat. Nahaharap na ang mga sospek sa kasong paglabag sa oil pilferage law na isasampa sa City Prosecutor's Office.
1: TV News Express.
0: Samantala, sa lalawigan naman ng Cavite, apat na paaralan sa 13 martires nakatanggap ng banta ng pamamaril at pananaksak. Nagpatupad ng mas mahigpit na seguridad ng 13 Martires City Police matapos makatanggap ng pagbabanta ng pamamaril at pananaksak ang apat na pampublikong paaralan sa lungsod. Kumalat ang banta sa isang Facebook Messenger group chat at agad na nag-viral. Ito ay po yung nangyari, mga ka-vibes, sa noong Hulyo 23, araw ng Huwebes. Kabilang sa mga naapektuhang paaralan ang 13 Martires National High School, Osorio National High School, Conchu Annex High School at Kabuko High School. Agad na nagsagawa ng inspeksyon at seguridad ang pulisya upang matiyak ang kaligtasan ng mga guro at estudyante. Ayon sa paunang investigasyon, karamihan sa mga nakatanggap ng mensahe ay mga magulang ng mga mag-aaral. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmula ng naturang post, katuwang ang Cybercrime Team at Cavite Police Provincial Cybercrime Response Team.
1: TV News Express.
0: Dako naman tayo sa lalawigan ng Quezon. Kinumpirma, mga ka-vibes, ng Department of Energy o DOE ang pagkansela ng Wind Energy Service Contract para sa planong 247 MW Banaha Wind Power Project sa Quezon matapos ang voluntaryong pag-atras ng project developer. Sakop sana ng proyekto ang mga bahagi ng Sariaya at Tayaba City sa Quezon na malapit sa Mount Banahaw San Cristobal Protected Landscape. Matagal itong tinutula ng mga residente at environmental groups dahil sa pangambang makaapekto sa kagubatan, watershed at iba pang likas na yaman sa lugar. Ayon sa mga grupong pangkalikasan, bunga ng patuloy na pagbabantay ng mga komunidad ang pagkansela ng proyekto. Iginiit naman ng mga environmental advocate na mahalaga ang renewable energy, ngunit dapat itong isulong nang hindi isinasakripisyo ang mga protektadong kalikasan at kritikal na pinagkukunan ng tubig.
1: TV News Express.
0: Sa ibang balita naman, sa lungsod ng Batangas, arestado ang dalawang hinihinalang tulak ng ilegal na droga matapos makumpiskahan ng tinatayang 300 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso sa isinagawang bypass operation sa Barangay Balagtas, Batangas City. Kinilala ng pulisya ang mga sospek sa mga alias na Sara, isang high-value individual, at Reggie, isang street-level individual na kapwa residente ng Santo Tomas City, Batangas. Ayon sa Batangas Police Provincial Office,

0: Kabili. Ang poster buyer ng hinihinalang Shabu na nagkakahalaga ng 400,000 piso bago isinagawa ang pag-aresto. Nakumpiska rin ang buy-bust money, cellphone at iba pang ebidensya. Naharap na ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang tinitiyak ng Batangas PPO ang pagpapatuloy ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa lalawigan ng Batangas.
1: GV News Express.
0: Samantala mga ka-vibes, isang lalaki po ang sinaksak dahil sa hinalang may relasyon sa asawa ng suspek. Sa detalye ng balitang yan, sugatan nga ho ang isang lalaki matapos umanong saksakin ng isang selosong suspek. Ito ho ay nangyari dyan sa Sampaloc Road, Barangay Plaza, Aydea sa Tanay, Rizal. Ayon sa pulisya, kumprontado ng suspek ang biktima dahil sa hinalang may relasyon ito sa kanyang asawa. Habang nagpaparada ng tricycle ang biktima, umano'y tinutukan siya ng kitchen knife at sinaksak ng suspek. Nakatakbo man ang biktima, hinabol pa siya na at ilang beses na sinuntok. Agad siyang nagtungo sa pagamutan at humingi ng tulong sa mga otoridad. Naaresto naman ang suspek at na-recover ang kanyang hinihinalang ginamit na kutsilyo. Nasa kustodiya na ho siya ng Tanay Municipal Police Station at posibleng maharap sa kasong attempted homicide at physical injury.
1: GV News Express.
0: Para sa ating mga ka-vibes na chuper,
2: GV 99.9. Price Watch. Price Watch. Price Watch.
0: Narito na po ang ating price watch sa produktong petrolyo mga ka-vibes. Posibleng muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay huyan sa galaw ng pandaigdigang merkado ng langis. Ayon sa mga paunang pagtataya mula sa oil trading monitoring, abay maaari hong umabot sa humigit kumulang 6 na piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel. Nasa 5 piso at 60 sentimo naman kada litro sa gasolina, habang nasa 4 na piso at 30 sentimo kada litro sa kerosene. Iniuugnay ang inaasahang pagtaas sa patuloy na paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan at tensyon sa mga pangunahing rehiyon ng supply ng langis. Nauna nang nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng malaking dagdag presyo. Sa ilang linggo ng Hulyo, kabilang na ho ang pagtaas ng diesel, gasolina at kerosene. Hindi pa ito pinal na presyo mga ka-vibes dahil nakadepende pa rin ho ang magiging adjustment. Sa huling resulta nga ho yan ng trading, palitan ng piso kontra dolyar at sa anunsyo ng Department of Energy at mga kumpanya ng langis bago ba ang pagpapatupad ng bagong presyo sa araw ng Martes.
1: GV News Express.
0: At yan na mga ka-vibes ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga. Ugaliing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para kayo maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaari po ninyong balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang GV 99.9 FM. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.
1: GV News Express. GV News Express. GV News Express.
3: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
4: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
3: Nasa Southern Luzon ka man.
5: O kahit Metro Manila.
6: Nasa bahay.
7: Nasa trabaho.
4: O kahit nasa kalsada.
8: Kasama niyo kami.
9: Dahil ang GV 99.9
4: ay nasa online na.
9: At syempre, mas pinasaya pa.
4: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
3: O pumunta sa GV999.live
10: para sa good vibes na walang humpay.
11: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
10: Dito sa GV 99.9,
11: your good vibes. Masaya dito!
12: GV 99.9, your good vibes.

0: Good Vibes sa katutoko pa rin sa inyong number one Good Vibes station. Kami po ang GV 99.9, your Good Vibes. At ang oras sa buong Pilipinas, 12:34. 1, 2, 3, 4. 12:34 in the afternoon, mga ka-vibes. Ay, tanghali na, lunch break na. Ano ba ang inyong mga kinakain, ha? Pagpagalitong oras, oo, ay baby, busy na sa pagsubo. Dahan-dahan, ang diet, oo, ha? Sabi mo, magda-diet ka na ngayon. Bakit ang dami yata kanin mo today, ka-vibes, ha? Ang dami niyan. Ayan ha, magandang hapon po ha sa mga kumakain ngayong mga oras na ito at nakatutok kay DJ Joey Boy. Oo, sa mga customer ng mga karinderya, restaurant, oo, eatery na nakatutok sa atin ngayon sa buong lalawigan ng Batangas, sa buong Calabarzon region, sa Region 4, oo, at sa mga nakikinig sa atin online. Magandang tanghali na po sa inyo. Sana ay inyong na-enjoy ang napakasarap na pagkain. Oo, pero kung talagang walang-walang makain dahil tinatamad, oo, nandiyan naman yung mga ano, umu-order, tumi-take out, nagda-drive-thru. Oo. Ginagawa rin yan ni DJ Joey Boy. Kapag tamad na tamad sa buhay, syempre minsan na nga lang tayo makapagpahinga. Ano? Eh gusto natin sulit-sulitin na at sagad-sagadin na ang pamamahinga. Kaya ano, suportahan din natin yung ating mga local businesses. Oo, yung ating mga kapitbahay na eatery, yung ating mga kapitbahay na karinderya. Atin pong suportahan sila, ano, para na syempre makatulong din tayo sa ating kapwa. Nabusog ka na, nakatulong ka pa, diba? Tama? Tama. O siya mga kamayab, sa magandang morning. Pero kung hanap mo ay masarap na pagkain at talagang Batanggenyo ang delicacy, abay huwag ka nang lalayo pa, lalo na sa mga kawebs natin dyan sa Batangas City. Hanapin nyo lamang po ang pwesto ni Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Oo, si Mami G, mga kawebs, ha, ay nag-o-offer po ng mga lutong bahay, lalong-lalo na kung mga pagkaing pang Batangas. Oo, mga sinaing na tulingan, ginatang tulingan, pinais na isda. Oo, nandyan din yung mga kakanin na masarap. Oo, mga tiki koy na may mani. Oo, yan. Sapin-sapin roll. Oo, naku, magkasarap-sarap at kung ano-ano pa. Kung gusto niyo pong makita at matikman, ang pwesto po ni Mami G's ay matatagpuhan dyan sa ground floor ng Bay City Mall sa Batangas City. Oo, ay naku, kayo ay pumunta ng maaga. Talagang malimit ay magkaubusan diyan. Pero kung kayo ay medyo malayo dyan sa Bay City Mall, ay meron din siyang pwesto din sa may Plaza Mabini sa Batangas City, sa may Pasalubong Center. Oo, kung kayo ay magsisimba mamayang hapon, oo, o diri naman kayo, baka kayo ay namamalengke dyan sa Batangas City, ay saglit na kayo dyan sa may plaza ng Batangas City. May pwesto po dyan si Mami G, ha? Good morning. Ay, good afternoon na pala kay Mami Gina Rodriguez at sa mga staff niya ng Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Ay mga kababs, sa bukas pa rin po ang ating text line para sa inyong mga pabate, pa-GV shoutout at pa-song request. Muli ang ating pong number, 0926-079-8708. At pwedeng-pwede rin po kayong mag-chat sa aming official Facebook page na online na. Hanapin niyo lamang po ang GV 99.9 FM sa Facebook. At live, na live din pong napapanood si DJ Joey Boy sa ating online streaming. Yan. Hello and waving hi ako din sa ating mga nanonood kay DJ Joey Boy sa aming live streaming sa GV999.live. Kaya ka-vibes, baka may mga ano ka, kamag-anak o relatives o mga kakilala abroad at medyo naho-homesick at gusto pa rin maging GV aware, updated sa mga kaganapan din sa ating lalawigan, abay i-share nyo na ang GV99.9 ay meron na rin online. At hindi lang audio ha, may pa-video din yan. Yes, ma. Hindi lang mapapakinggan, mapapanood nyo rin po si DJ Joey Boy at ang ating mga DJs dyan, ha, sa GV99 or GV999.live. Oy, batiin muli natin si Ate Len Luby. Yan, may pabati siya, ha. Maraming salamat daw sa pagbasa ng kanyang mensahe kanina. At batiin din daw niya, batiin din daw natin ang happy birthday! Yes. Happy 25th birthday kay Miss Catherine Barbosa in advance. Na, oo, baka daw kasi magpa-spaghetti na. May hidden agenda pala. Oo, ay gusto pala may pa-spaghetti na agad. Ayan ha. Happy silver birthday daw, 25th birthday. And God bless you always. Love 3-in-1 Namunga Family Rosario. Oo, ay nakakailan na tong 3-in-1 sa Namunga Rosario ha. GVGV shoutout po sa inyo. Baka may pa-burger kayo diyan. Ha, Ate Len. Ayan, good morning at sa mga kumakain dyan sa inyong burger stand ba ito? Ayan ha, good morning, good morning. Ay, good afternoon na po pala sa inyo. Ayan na naman si DJ Joey Boy. Palibasa hindi pa kumakain, laging good morning ang gana. At happy happy fiesta sa mga ka-vibes natin dyan sa Ibaan, Batangas.
1: Ooh, yeah.
0: Yes, yes, yes. Birthday. Fiesta po dyan. Happy, happy fiesta po dyan sa Ibaan, Batangas. Yan sa mga ka-vibes natin sa Ibaan, Batangas. Enjoy, enjoy. Naku, pag dumaan dyan, ano, amoy na amoy ang mga karne. Magandang mamayasta dyan. Ha? Kaya good morning, good afternoon. At happy, happy fiesta po dyan sa mga taga Ibaan, Batangas. Lalong-lalo na ho, ha? Dyan kay Mayor Jane Casas ng Ibaan, Batangas. Ayan, good morning po. At kay Vice Mayor Edralyn Joy Salvame. Sampu ng inyong mga kakonsihal dyan. Good morning, good afternoon ho. At happy, happy fiesta. Okay mga ka-vibes ha, ay tuloy-tuloy po tayo sa ating OPM tugtugan. Magkakasama-sama po tayo hanggang alas 3 ng hapon. Kaya iintayin ko po ang inyong mga pabate, pa-GV shoutout at pa-song request. For now, habang kayo'y kumakain o nagsisiesta, ay makikanta kay Moira. Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9.
1: Your good vibes.
2: Your good vibes.
3: Your good vibes.
1: Your good vibes.
4: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
4: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
5: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9. Your good vibes. Papal Americano. Yeah, yeah, yeah, you heard it right. Kapiling ka-banding nyo pa rin po ang inyong nakitarong DJ. This is DJ Joey Boy. Nag-iingay po sa inyong mga radyo. Dito lang sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV99.9. Your good vibes. Uy, mga ka-vibes, ha? GVGV shoutout sa mga ka-vibes natin na nakatutok ngayon. At nakiki-jamming kay DJ Joey Boy, ha? Bukas na bukas, mga ka-vibes, po ang aming messenger. Meron tayo ditong, dahil ang ating programa ay huntahan at balitaan sa GV99.9, baka gusto nyo makipaghuntahan kay DJ Joey Boy live on air, ay pwedeng-pwede yan. Oo, walang problema. Tawag lang po kayo sa ating messenger, GV99.9 FM. At kung gusto nyong bumati on air, makipaghuntahan kay DJ Joey Boy on air, ay pwedeng-pwede po iyan. Habang tayo naghihintay ng ating kahuntahan ngayong hapong ito, ibatiin muna natin, mga ka-vibes, ha, baka kayo ay kailangan na magpa-check up dahil alam nyo baga, ayon po sa balita, itong mga high blood pressure, yan, yung mataas ang presyon ng dugo, ang isa sa mga dahilan ng madaling pagkamatay ng mga Pilipino, mga ka-vibes, ha. Kaya mahalaga na tayo po ay nakakapagpa-check up araw-araw, ay hindi araw-araw, araw-araw talaga ang check up. Regular na makapagpa-check up, oo. Pwedeng once a year, o kung tayo ay may mga nararamdaman, ay mahalagang tayo ay magpakonsulta na agad. At mga ka-vibes, kung naghahanap ka ng serbisyong medikal na ramdamang pag-aalaga sa bawat individual, abay huwag ka nang mag-alala dahil handa na pong magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated. Ang Prime Doctors Medical Center, mga ka-vibes, ay matatagpuan sa Barangay Antipolo del Sur sa Lipa City, Batangas. At ang Prime Doctors Medical Center nga, mga ka-vibes, ang kauna-unahang ospital sa buong Pilipinas na gumagamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Oho, mga ka-vibes, ganon ka-advance ang Prime Doctors na dahil alam naman natin ang AI talaga ay parang magiging parte na talaga ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, ay ang Prime Doctors po ay gumagamit ng artificial intelligence para mas ma-diagnose ng maayos at pulido ang angat kanilang mga pasyente. Kaya naman kung nais po ninyo, mga ka-vibes, ang serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa inyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na! Dahil sa Prime Doctors Medical Center, bridging health through care. Yan, good morning po, ha, sa mga pasyente, oo, sa mga nandiyan sa Prime Doctors Medical Center. Magandang morning po sa ating mga ka-vibes dyan. And speaking of health, dyan ho sa Batangas City, baka ho hindi pa ninyo nalalaman, ay noong nangyaring Webes, o noong nakaraang Webes, ay ipinagdiwang po, ha, ang 57th Foundation Anniversary at ang Sublian Festival 2026. Ayan, kaya naman congratulations at maraming salamat sa mga nanalo, nagwagi, nakakulita namin dyan sa GV99.9 FM booth. Opo, sa aming mga nakakulitan dyan, maraming salamat po, ha. At sana po ay nakapaghatid kami ng kaunting kasiyahan sa inyo. Oo, at syempre, i-shoutout din natin yung ating mga naging partners at sponsors para maging successful po ang naging on-ground event ng GV99.9 dyan sa Sublian Festival 2026. Unang-una sa sponsors po namin sa aming mga giveaways, merchandise at mga papremyo, ang Pajayas Infinity Ads and Print. Oo, mga ka-vibes, baka kailangan nyo po ng mga tarpaulins, personalized items mga t-shirt printing o stickers, ano ho, ay dekalidad, mura at maganda. Ayan ho, ang mga produkto at mga servisyong inyong makukuha sa Pajeyas Infinity Ads and Print. Sila po ay matatagpuan dyan sa may Ebura Road sa Barangay Kumintang Ibaba, Batangas City. Sa likod lang ho sila ng Kapitolyo ng Batangas at katapat ho sila ng Philippine Red Cross. Oo, pag ho kayo inariya sa lugar na iyan, makikita niyo ho ninyo ang Pajeyas Infinity Ads and Print at ang Pajeyas Medical Laboratory. Kaya magandang umaga ha sa mga staff ng Pajeyas Infinity Ads and Print, kana Sir Idel Perez, Ma'am Teta Perez, kay Pangulong Pibo Perez, yan ang Pajeyas Infinity Ads and Print at ang Batangas Barangay Dilig diyan sa Batangas City, at sa mga staff, nurses at mga medtechs ng Pajeyas Medical Laboratory. Magandang umaga po sa inyo. At syempre pa maraming salamat din sa mga sa malaking tulong at naging posible po ang aming booth dahil po sa tiwala at sa espasyo na ibinigay sa amin ng Blessing Pharmacy. Yan. Mahaba pangalan eh. Blessing Pharma, ayan, magandang hapon po kay Sir JM, John Mark Panya. Good morning. At sa mga ka-vibes natin ha, baka po kayo ay papasok. Oh, nursing student ka, ha? At kailangan mo ng mga requirements o mga gagamitin sa iyong pag-aaral. Alam nyo ba mga ka-vibes, ang Blessing Pharma ay may ino-offer ho na nursing kits. Yan, para ito sa mga estudyante na papasok ng nursing ngayong school year. Abay, may promo sila ha, at pagka dami-dami, kumpleto na, hindi mo na kailangan maghanap pa ng iba. Dahil sa listahan ni Sir JM na ipinadala sa atin ay nasa 32 items. Itong laman ng kanyang nursing kit na kumpletong-kumpleto na, hindi ka na talaga bibili ng iba pa. Eh kung itong inyong bibilihin ng isa-isa, ay baka ho kayo ay umabot sa halos 2,000 pesos kung bibilihin nyo ito isa-isa. Pero sa dyan ho, sa may Blessing Pharma, kapag ho dyan kayo bumili, ay mabibili nyo lang ho ito sa halagang 1,499 pesos. Yes, murang-mura at discounted na, kumpleto pa ha. Kaya dun sa mga ka-vibes natin na nursing student at nangangailangan ng nursing kit para sa inyong pagpasok, sugod na po dyan sa Blessing Pharma. Sila po ay matatagpuan dyan sa may JP Burgos Street sa Batangas City, sa may Lawas area po iyan ha. Blessing Pharma and Medical Supplies Trading. Oo, dyan ho sila sa may Lawas ha. Malapit lang ho dyan sa may gasolinahan sa may Lawas. Makikita niyo ho yan. Oo, at baka kailangan niyo rin ng mga over-the-counter medicines. Oo, mga simpleng gamot sa sakit ng ulo, lagnat, sipon. Oo, ay meron din ho dyan sa Blessing Pharma and Medical Supplies Trading. Good morning sa mga taga Blessing Pharma, at saka dyan sa staff ni Sir JM, kay Jenly Rose Liboon at kay Gomer Manumbaga. Yan. Good afternoon na pala. Lagi na lang ang good morning. Nasaanay na talaga si DJ Joey Boy. Magandang hapon po sa inyo. Ay, mga ka-vibes, ang atin pong number para sa inyo mga pa-GV shoutout, so ang request pabate at kung ano-ano pa, 0926-079-8708. Gusto mong makipagkulitan kay DJ Joey Boy on air, pwedeng-pwede rin. Tawag lang sa ating messenger. Hanapin niyo lamang po ang GV99.9 FM sa Facebook. At meron din po tayong online streaming kung saan pwede niyong mapanood si DJ Joey Boy live na live, anytime, anywhere sa ating live streaming online, gv999.live. O siya, ang ingay na ni DJ Joey Boy. Baliktugtugan muna tayo. Makisayaw na kay Wiz Khalifa, Charlie Puth. See you again only here on your number one good vibe station, GV99.9. Your good vibes.

0: Pangea Medical Laboratory. Visit them, Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Call them 0917-710-5077. Pangea Medical Laboratory. Gentle care, accurate result.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.
2: GV 99.9. Your good vibes.

1:52 in the afternoon, Kapiling Kabanding, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Sabado ng hapon. Ang inyong raketerong DJ, my name is DJ Joey Boy. At ito pa rin po ang ating programa ngayong Sabado Ganado. Ito po ang huntahan at balitaan sa GV99.9. Batiin muna natin yung mga kabayos natin na nagpadala na ng mensahe sa atin ngayong hapon na ito. Ang mensahe mula kay 2827, sabi niya, "Good afternoon DJ Joey Boy, happy happy birthday daw sa kanyang ate na si Ate Vicky Africa ng Luntian, San Sebastian, Lipa City, Batangas." Happy happy birthday. Yan, happy happy birthday ha kay Ate Vicky Africa ng San Sebastian, Lipa City, Batangas. Uy, malapit lang ang istasyon sa ano, sa inyong lugar. Baka naman matitikman namin na birthday niyo today. Uy, happy happy birthday. Enjoy. Sa mga kababs natin na lalabas ha, ngayong mga oras na ito ay dinuho sa bahagi ng Lipa City, mataas na kahoy, ay may pagbuhos na ho ng ulan. Kaya kung kayo ho ay lalabas ha, ay magdala-dala ng payong, kapote o panangga sa ulan dahil baka ho kayo abutan sa gitna ng ano, ng inyong biyahe o ng inyong lakad. Maganda na tayo ay prepared, ano, at tayo ay aware na uulan dahil nga ho yan sa mga localized thunderstorms na ating nararanasan, lalo na ngayong may sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility, and at the same time ay meron tayong habagat na nararanasan. Uy, at dahil nga narinig natin ang kantang uhaw ng Dilaw mga ka-vibes, ikaw baga ay uhaw sa pahinga? DJ Robby, uhaw ka ba sa pahinga? Ah, uhaw sa tulog, DJ Robby. Oo, ay baka may mga ka-vibes tayo dyan na uhaw sa pahinga. Oo, gustong mag-unwind, gustong mag-relax. Abay, walang problema dahil kung gusto mo lang din naman makapagbiyahe, baka kailangan mo mag-travel, ganyan mga ka-vibes ha. Ay kung ikaw ay may planong magbiyahe abroad, oo, mag-travel, mag-bakasyon, abay huwag ka nang lalayo pa dahil dito sa Batangas City, maaari kayong tulungan ng Travel Worthy PH. Naku mga ka-vibes ha, meron po silang offer ang Travel Worthy PH baka gusto nyo magpunta ng Korea next year, 2027. Oo, at experience ang spring dyan sa Jeju Island sa South Korea. O dili naman kaya ay makita ang mga cherry blossom, yan. Magsuot ng hanbok, yan. At saka mamasyal dyan sa Myeongdong o sa Hongdae Shopping. Abay, merong offer ho ang Travel Worthy PH. 4 nights hotel accommodation, complete package, pati pagkain kasama na. Free na rin ang Korea e-group visa at ang travel insurance ay libre na din. Meron silang package mga ka-vibes at ang travel date nito ay sa March 31 hanggang April 4, 2027. Kaya mahaba pa ang panahon para makapag-ipon, oo, at makapagyaya ng inyong mga kaibigan o kaibigan. Yes, malay nyo, nasa Korean na pala ang inyong hinahanap. Abay, sugod na ating naan ang kanilang ang detalye ng offer na ito sa Facebook page ng Travel Worthy PH. Hanapin nyo lamang po ang Travel Worthy PH. At ano lang ha, awareness lang ng mga ka-vibes dahil may gumagaya daw ho ng Facebook page ang Travel Worthy PH. Aba, ay mas marami pang likers eh ang ano ang poster na account. Kaya ho, maging maingat po tayo. Ang Travel Worthy PH po, ang PH niyan ay capital letters. So, kapag inyong nakita ay yung PH na hindi capital, yan po yung fake account. Kaya maging masusi po tayo at maging mapanuri bago tayo makipag-transaksyon sa Travel Worthy PH. Pero para sure, pwedeng-pwede nyo pong bisitahin ang kanilang opisina dyan sa third floor ng Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Ha, dyan po sa may Walter Mart, Batangas City. O maaari nyo rin po silang tawagan sa kanilang contact number. Sa kanilang contact number na 0917-824-7128 o email address na travelworthyph@gmail.com. Travelworthyph, making your travels worth it.
Diba? O siya, so good na ha sa Travel Worthy PH. Pero ka-vibes, dahil nga na ulit natin na medyo maulan at nagsisimula na ngang umulan at medyo bagyo season.

0: Sa na ulit dito sa atin sa Pilipinas. Baka may mga kailangan po kayong asikasuhin, kumpunihin o ayusin sa inyong mga tahanan. Ano ho? Ay nangangailangan kayo ng mga tools. Aba mga kabayes, wag na ho kayong lalayo pa dahil dito naman sa Lipa City, Batangas, kung kayo ay naghahanap ng reliable tools tulad ng cordless power tools o industrial and hardware essentials, o baka naman ikaw ay may gulayan o backyard gardening at kailangan mo ng mga gamit sa farming, sa construction, o kahit ano pa yan, hindi mo na kailangang lumayo pa dahil nandito na sa Batangas ang inyong one-stop shop na Inco Tools Depot Lipa. Yan, Inco Tools Depot Lipa mga ka-vibes will help you work faster, easier, safer, and more efficient. For sure, they got what you need with affordable prices. Oh, at meron silang promo mga ka-vibes ha. Kung kayo ho ay mamimili ngayong buwan hanggang katapusan ng hanggang July 31, mamimigay po ang Inco Tools Depot Lipa ng isang angle grinder. May katumbas na halaga ito na 1,100 pesos sa mapipiling mananalo ho sa kanilang raffle promo hanggang July 30, 2026. Tampok din ho sa kanilang month-long raffle promo ang pagbibigay ng 1,000 pesos voucher na maaari po ninyong gamitin sa kanilang depot, o dili naman kaya ay 500 pesos na e-wallet prize. Para po yan sa mga kwalipikado at mapipiling draw winners. Ang kailangan nyo lang hong gawin ay mamili, at kapag ho kayo nakapamili ng nasa 1,000 pesos, automatikong kayo po ay kasama sa kanilang raffle. Ay anunsyo po ang mga mananalo sa July 31 sa kanilang Facebook Live, kaya siguraduhin naka-like, naka-follow sa kanilang Facebook page na Inco Tools Depot Lipa City. Alright mga ka-vibes, dahil sa Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable. Yan, good morning sa ating mga ka-vibes dyan sa Inco Tools Depot Lipa. Ka naman Riz, kay Sir Ryan, kay Shell, ayan, at sa mga staff ng ASEC Builders Incorporated. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat, at ingat po sa inyo. O siya mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna tayo sa ating OPM tugtugan. I'll just pause for a few reminders at enjoyin ang susunod nating mga tugtugan. Dito lamang yan sa inyong number one good vibe station. Ito po ang GV99.9, your good vibes.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere, dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming, o pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay
5: dito sa GV99.9.
4: Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Your good vibes. Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
0: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
3: Lutong bahay ba kamo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
0: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
3: Ay, din mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak karito.
0: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
4: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
0: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
4: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
1: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Banay Banay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable. Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mark, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.
2: GV99.9.

GV 99.9, your good vibes. What is up mga ka-vibes? Welcome po sa ating programang Ala E Paano, you guys are with me, DJ Yama, makijam sa akin until 6 p.m. Today is, anong araw ngayon? Uy, malapit na mag-August! July 25, 2026, 3:09 mga ka-vibes ang ating Philippine Standard Time. At isang araw na naman po ng ating kulitan, chikahan, kwentuhan ng inyong mga eksena sa life. Kamusta? Hoy, kanina biglang bumuhos yung ulan dito sa Lipa. Sobrang lakas, pero buti mabilis lang. Okay. Ladies and gentlemen, mag-ingat-ingat po. Okay, sa lahat ng mga ka-vibes natin na may mga ganap today, sa mga may hada dahil Saturday night, Sunday. Okay, ingat-ingat everyone, especially po sa mga babiyahe ng gabi, madaling araw. Tayo po sana ay magdoble ingat para tayo ay iwas aksidente. Lalo na kapag ganitong maulan na dahil madulas po ang daan. Okay, at syempre gusto po natin patiyan lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig today. At gusto natin pasalamatan lahat ng mga friends natin na naki-jam sa atin last, kailan ba tayo nagsublian? Thursday, no? Thursday. Nakita natin yung mga ka-vibes natin dyan sa Batangas City. Again, happy 57th. Tama ba? Alam mo, ako yung pumapasok na walang alam talaga. 57, no? Happy 57th Foundation Day, Batangas City. Napaka nostalgic every time na bumabalik kami ng Batangas City. Kasi para sa mga hindi po nakakaalam, dyan yung una nating station sa Evangelista Street. Wah, in-expose. Diba? Kaya nung pumunta ako ng Thursday, parang, wow, dito ako tumira ng 2 years. Nakakaiyak. Yung mga tinatambayan ko dati, dinaanan ko. Alam mo, yung mga staff, doon pa rin sila. Wow. Nakakatuwa. Happy Sublian Festival. Kita-kits ulit tayo next year. At gusto rin po natin i-shoutout lahat ng mga ka-vibes na nakikinig today. Lalong-lalo na po sa Tulay Employees Council. Hi po kay Ma'am Maisel, Ma'am Grace, Ma'am Elsa, Ma'am Rona, Ma'am Fe, si Jervik, Richie, Dennis, at kay Sunny. Hello po! Napinapa-shoutout ng tatay ko, kinukulit ako kagabi. Todong-todo na. At shoutout din sa mga family and friends natin all over South Luzon. And of course, mga kabayo, sa lahat po ng mga friends natin dyan na palabas po ng South Luzon. Palabas ng South Luzon. Huwag po kayong mag-alala dahil bukod po sa ating on-air, ay tayo din po ay online. Pwede po kayong makinig 24 hours. Non-stop music po yan sa ating online. Ano nga yun? GV999.live. Okay. Pwede rin po kayong mag-comment dyan at mag-share dyan ang inyong mga hanasya song request at if may mga gusto kayong ipabate. At huwag niyo po kalilimutan na i-like, follow and share ang ating Facebook account at TikTok. Isosyo lamang po ang GV99.9 para po tayo ay palaging aware at alam ang nangyayari sa ating paligid. Dapat tayo, palagi tayong may alam at yung mga alam natin, dapat yun yung mga tunay, hindi fake news or hindi AI. Okay, dapat maging matalino tayong manonood. Okay, dapat alam natin na kapag ipinapanood natin ay totoo ba? Ito ba ay AI? Especially ngayon mga ka-vibes na nagkalat na po talaga ang mga AI na videos, photos. Kailangan na hindi tayo mabilis maniwala at alam natin kung ano talaga ang mga totoo. Doon tayo sa tunay. Kaya naman mga ka-vibes, today meron na naman po tayong paano moment. Speaking of AI mga ka-vibes, paano kapag nawala na ang AI sa mundo? Kaya ba natin? Ako feeling ko kaya ko. Wow! Kaya ko ba wala ang AI? Syempre dati naman kasi wala namang AI, hindi naman natin alam yung AI eh. Kailan lang ba parang nauso yan? Parang 2 years, 3 years ago, pero dati wala namang AI eh. Pero kasi ngayon, parang lahat na ina-AI eh. Parang imbis na i-Google o i-research, pupunta agad tayo sa AI, di ba? Kahit nga yung mga paggawa ng mga videos. Kaya minsan nawawalan na talaga ng trabaho yung mga video editors or yung mga nasa graphics. Kasi talagang ina-AI na lang talaga ngayon. Diba? Pero meron kasi mga pros and cons yan. Especially kapag talagang ginagamit natin sa masama. Vibes, today pag-uusapan natin paano kapag nawala ang AI forever.
Ikwento niyo po yan sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page, GB99.9. At sa mga nakikinig po sa ating online live streaming, pwede rin po kayo mag-comment dyan. GV999.live. For now, mga ka-vibes, more music muna po tayo. Babalik tayo later after a few songs. So this is Tel with his song, Hindi Ko Masabi. Bakit hindi mo masabi? Sabihin mo na. A feeling. Kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yama, makijam sa akin until 6 p.m. only at your number one good vibe station, GV99.9. Your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
1: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Wow, Sabado na!
3: Wow, gusto ko to.
2: Ay, siya. Ganado na naman ako.
0: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
5: Magandang morning sa ating piling kabanding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
0: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
5: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
0: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
3: Sabado, Ganado.
0: Ay nakaw, ganado na naman ako.
5: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
0: Ganado ka dito.
6: GV99.9.

Jivi! 99.9, your good vibes. 3:43 mga kabibes ang ating oras. Kasama nyo pa rin DJ Yama makijam sa akin until 6 p.m. for the program Ala E Paano. Ang lungkot naman ng kanta ni Moira. Uy, papalitan ko yung mga malulungkot. Charot. Di parang inaayon nyo sa panahon eh kasi medyo gloomy. Gloomy? Uy, ang lungkot. Ayoko ng ganito. Yung iba kasi parang ano, parang pag umuulan, feeling nila mas nare-relax sila. Parang mas naaano sila, natutuwa. Ako nalulungkot talaga ako kapag umuulan. Kasi parang wala ka naman masyadong magawa kapag umuulan. Parang stay put ka lang sa bahay. Tapos mawawalan pa ng kuryente, mawawalan ng tubig. Ate, ano gagawin ko? Ganon. Ang lungkot. Hindi, kailangan good vibes tayo today. Anyway, mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo for today's program. Pinag-uusapan po natin paano kapag nawala ang AI sa mundo. Kaya ba natin yun nang walang AI? Ikwento nyo yan sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page, GV99.9. At naka-live pa rin po tayo mga ka-vibes sa ating online live streaming, GV999.live. Tama ba? Tama, no? GV999.live. Correct. Paano kapag nawala na ang AI sa mundo? Sabi ni 0910, good PM po DJ Yam, isang maulang hapon. Siguro kapag nawala ang AI sa mundo, I think hindi kakayanin, hehehe. Kasi kahit sa work at personal, nagagamit ang AI, especially ang ChatGPT. Parang wala ng araw ang hindi nagamit ang AI. Totoo. Sa work naman talaga, very helpful talaga ang AI. No? Very helpful talaga siya. Kasi imagine dati, mano-mano mong ginagawa yung lahat. Yung paggawa ng mga captions natin, pag gumagawa tayo sa social media. At kahit sa mga work na hindi involve ang social media, nagagamit natin ang AI. Kasi kahit na, halimbawa may sakit tayo, imbis na pumunta sa Google, pumupunta sa AI, sa mga AI tools. Diba kay AI na nagtatanong, ano bang sakit ko, may cancer ba ako? Ano bang dapat kong bilhin na gamot? Parang sineself-diagnose sa tuloy natin yung sarili natin. At alam mo, ito ha, malala, ginagamit nung kaibigan namin. Kapag halimbawa, meron siyang nakaka-date na guy. Tapos, inaano niya sa AI na, ito yung dinedate kong guy. Ganito yung mga reply niya. Sa tingin mo ba, interested siya sa akin? Diba, sobrang lala. Hindi lang sa work, pati sa mga personal talaga, ginagamit na rin talaga yung AI. To the point na parang nagiging dependent na tayo kay AI eh. Kasi minsan, bago tayo mag-desisyon, itatanong muna natin kay AI kung tama ba yung desisyon natin. Diba? Pero kagaya nga ng sabi natin kanina, may mga pros and cons din yan. Kasi helpful naman talaga siya. However, ang nagiging disadvantage nan ay kapag tayo ay nagiging very reliable, nagiging dependent na talaga tayo kay AI. Diba? Na talagang inaraw-araw na talaga natin. So mga ka-vibes, ikaw ba? Sa tingin mo ba, kakayanin ba? Paano kapag nawala na ang AI sa mundo forever and ever? Once again mga ka-vibes, ang ating hotline number open po yan sa 0926-079-8708. Pwede rin po kayo mag-send ng mga song requests at may mga gusto kayong i-shoutout today at batiin. Nagse-celebrate ng birthday. Ay! Happy birthday kay Da! Yung best friend ko. Birthday niya kahapon. Magse-celebrate kami later. Kaya in-AI ko kung ano bang best na gift. Ano ang best gift kapag ganito tag-ulan? Yung magagamit niya kapag umuulan. Pero mga ka-vibes, syempre naman kapag nakakatulong yung mga tools, mga AI tools sa atin, that's fine. As long as hindi natin siya parang tinetake advantage at hindi tayo super nagigitipend. Kasi baka naman mamaya, yung gusto mong marinig is different sa generate ng AI or yung gusto mong gawin is different dun sa nabasa mo sa AI. Diba may mga ganun? So, susunod ka na lang ba sa AI kaysa sa sinisigaw ng puso mo? Wah! Ganon. Okay, mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo. 3:47 ang ating oras at more music muna tayo. This is Angela Ken with her song Ako Naman Muna. Uy, ang ganda nun. Ang ganda nung ano ko na, bitaw ko dun. Charis. Mga ka-vibes, paano kapag nawala na ang AI sa mundo? Yan po pag-uusapan natin until 6 p.m. Kasama niyo po DJ Yam, only at your number one good vibe station, GV 99.9. Your good vibes.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GV99.5.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagamit!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 99.9. Your good vibe.
0: Honey, mas gusto kasi namin, MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
0: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: GB 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 99.9. Your good vibes. Mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo. It's 4:18 ng hapon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At kasama nyo pa rin, DJ Yam.
1: Uy, nalalaglag yung mic.
0: DJ Makijam sa akin. Until 6 p.m. for the program, Ala Eh Paano. Ngayon mga ka-vibes, pinag-uusapan natin paano kapag nawala na ang AI forever. Like forever na, as in 100% mawawala na ang AI sa mundo. Okay, ikanto niyo po yan sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page GB99.9. At mga ka-vibes, tayo po ay tuloy-tuloy ang tugtugan sa ating online live streaming, GB999.live. Mga ka-vibes, paano kapag nawala na ang AI sa mundo? Mga ka-vibes, today kasama natin si DJ Robin. Nandito siya sa station. At maganda, no? Mahingi natin ng opinion din ni DJ Robin. Especially sa ganitong... sa magka-generation naman tayo, di ba? No, Gen Z, no? Gen Z ba ako? Parang Gen Z ako. 1997. Ano bang start ng Gen Z? 1997, di ba? So parang, okay, sa generation natin, Gen Z, nakiki-Gen Z, nakiki-bata. Paano kapag nawala na ang AI forever? As in, no access at all. Hindi mo na siya magagamit. Alin dito? Ito. Go, DJ Robin.
2: Sobrang taas sa kanyan, ate.
0: Ay, sorry. Ababa natin.
2: Perfection. Hello everyone! Yes, you're hearing things right. This is DJ Robby. At tanong ay tanong mo ate.
0: Paano kapag nawala na ang AI sa mundo?
2: Well, unang-una sa lahat, mabuti yun para sa ating environment. Di ba? Napaka very environmentally friendly talaga ang GB99.9. Sinusupport natin yung ating
0: ganun
2: Mother
0: tayo.
2: Earth.
0: Yes, ganun tayo.
2: Kasi nga mga kapag, yung paggamit po ng artificial intelligence, nagkoconsume po yan ng napakadaming tubig. Imagine nyo yung mga tao sa Africa walang magamit na malinis na tubig. Tapos ikaw, puro gamit ka ng AI.
0: Yes.
2: Diba?
0: Hindi lang tubig ah, but too much kuryente din siya.
2: Mm-mm.
0: Kuryente. So imagine, ang since tayo ay maano tayo sa nature, sa ating mga natural resources, so paano na lamang kapag nawalan tayo ng enough na supply ng tubig at ng kuryente? Paano tayo mag-charge?
2: Wow.
0: Paano tayo mag-charge?
2: Pero alam mo yung mga artificial intelligence ngayon, napaka sobrang diverse na siya. In a sense, na ginagamit rin natin siya para magkaroon ng love life. Alam mo ba yung nakikita mo yon sa mga news na may mga tao na nakikipag-relasyon sa artificial intelligence?
0: Yes.
2: Kakayari mo ba yon?
0: Feeling ko hindi eh. Kasi hindi naman mabibigay kasi ng AI yung aking love language na gustong ma-receive.
2: Anong love language ni DJ Yam?
0: Touch.
2: Wow!
0: Just a touch of your love.
2: Oh, naman ito. Single ba si DJ Yam for once and for all? Sabihin na natin.
0: Single ba ako? May mga tayo. Depende sa nagtatanong. Depende sa nagtatanong. At saka DJ Robby, gusto ko din i-ano ah. Alam mo, ngayon kasi talagang mainit na usapin niyang AI. Pero dati pa, years ago, binibigyan na tayo ng ilang banta. Ng ilang banta.
2: Nang
0: kasi
2: banta.
0: May mga movies before na nasabi na ito po yung mangyayari sa atin in the future kapag tinodo natin ang paggamit ng AI. So ikaw ba, DJ Robby, sa tingin mo, anong mga advantages and disadvantages kapag ang AI ay nawala?
2: Well, first and foremost, AI can truly present itself very disparately in accordance to how a person perceive it. Once a person who practices responsible digital literacy.
0: Yes.
2: Pwede lang ako Miss Universe ate. Congratulations, candidate number. May quiz po tayo mamaya.
0: May quiz mamaya pa, jot down notes.
2: Sa'yo na nga mga ka-vibes, diba? Artificial intelligence, sometimes mapaperceive natin siya to be beneficial for ourselves. Yeah. Diba? Sa mga daily tasks natin, nabagit mo nga kanina about work, may mga times na hindi na natin siya manually ginagawa.
0: Yes.
2: Nandiyan yung AI to help us. Pero we should not be reliant pagdating po sa paggamit ng artificial intelligence. At the same time, DJ Yam, yung AI ginagamit din for cyber delicts or cyber crimes.
0: Yep.
2: Maraming salamat po sa ating attorney. Wala ba siya attorney?
0: Right.
2: Diba ginagamit na for cyber crimes like false marketing, falsification of documents, yung mga masasamang bagay talaga. Tapos ginagamit nila yung artificial intelligence. So yun lang, naiisip ko na it's helpful kung marunong kang gumamit.
0: Yes.
2: Pero kung hindi ka naman digitally literate sa paggamit niyan, wag mo na lang gamitin at wag mo na lang explore.
0: Yes, kasi ang mahirap kasi ngayon, DJ Robby, since yung AI is very accessible na ngayon, kasi kahit nasa bahay ka lang, basta meron kang source of internet, magagamit mo na siya. Kasi yung ibang mga AI tools dyan or software, kahit hindi ka bayad, magagamit mo siya eh. So, ang nangyayari dyan mga ka-vibes ay sa lahat na lang po, talaga ng mga pinopost natin, ina-upload natin, nag-upload tayo ng mga fake news, ina-AI natin siya.
2: Yes.
0: So, ngayon kasi since medyo, ano bang mas magandang term sa ututo, mabilis tayong maniwala.
2: Uh-oh.
0: Mabilis tayong maniwala, hindi tayo nag-fact check, minsan hindi na tayo nag-research. So, minsan yung mga AI na mga videos na na merong mga fake information, naniniwala tayo. So, in that sense, hindi siya maganda.
2: Uh-oh. Kaya naman sa aning mga ka-vibes dyan na medyo bata-bata mga bagets-bagets. Mm-hmm. Kung meron tayong time para i-educate ang ating mga parents, kasi usually Lola, sila yung, ano, di ba, ang victims sa mga AI na yan, mga AI videos na yan. So, kung meron tayong time para i-educate sila, ay huwag po kayo masyado maniwala dyan, mommy, daddy, lola, lolo. Dahil yan ay AI-generated, di ba?
0: Pero ang galing kasi talaga, alam mo, meron talagang time talaga na maaano na ako, talagang mauuto na ako ng isang AI video. Kung
2: paano mo ginagamit yung mga AI? Ikaw ba? Personal user ka din ba ng AI?
0: Sa work, ginagamit ko talaga yung AI.
2: Okay, pero, sa paanong sense?
0: Pero that's to create copies, yung mga text, yung mga captions, yung mga quick na help lang. Pero yung paggawa ng mga videos, photos, hindi ko ini-AI. Kasi ako naniniwala pa rin ako na creative ako. Oo, kasi kapag yung mga AI video, di totoo yun ha, may palya pa rin kasi yan.
2: Oo naman.
0: Pumapalya pa din. So, ako, syempre, as someone na nasa marketing or of course, nasa media, syempre, hindi ako dapat yung first person na gumagamit ng AI or nag-encourage yung mga tao na gumamit ng AI.
2: Oo.
0: Pero kung gagamitin mo siya sa halimbawa, mga copies lang naman, tapos mga mabibilis lang, tapos ay hindi mo naman truly ika-copy-paste lahat, kumbaga kukuha ka lang ng idea, I think that's fine. Pero, pag gagamitin mo siya ng todo-todo na sa lahat naman ng aspeto ng buhay, yung too much ay hindi maganda. Tapos gagamitin mo siya sa kalat ng wrong information, hindi rin siya maganda. So mga ka-vibes, maganda talaga mag-fact check, mag-research, especially ngayon kapag nasa under tayo ng mga samutsaring crisis. Huwag tayo maniniwala kaagad.
2: Okay. Pero since nasa radio tayo, DJ Yam, how about naman yung paggamit ng AI sa paggawa ng music? What is your take about that? Ang OA. Ang haba doon ah. Parang 3 seconds yun.
0: Ako personally, I don't encourage people to support AI-generated music.
2: Yes.
0: Kasi ako meron akong huge respect sa mga musicians natin.
2: Oo
0: na talagang
2: naman.
0: Pinag-aralan, nag-effort, at gumastos for pag-aaral nga sa music at sa pagpo-produce
2: ng music
0: sa pagre-record sa syempre creative minds ng ating mga singer-songwriter at sa mga musicians natin. So I don't really support AI-generated music kasi nawawalan ng kita or nawawalan ng recognition yung mga tunay na artists.
2: Oh, and more than that, DJ Yam, kasi I also heard yung mga AI-generated music natin na sobrang iba naman talaga kapag ito ay gawa ng human. Pag human-made yung isang music. Mm-hmm. And alam niyo, wala talagang feelings, walang emotions.
0: Yes.
2: And di ba yung music, it's a form of art to convey your feelings and emotions. So nawawala na rin yung essence nung art na yon kung gagamitin niyo po ng artificial intelligence. Kaya naman mga ka-vibes, let's give it up for artificial intelligence.
0: Siya pala yung ate. Miss and Mr. Yeah, yan o. Meron na palang At saka ngayon, meron ng mga, ito kasi nag-ano na talaga sa social media.

0: mabuti na lang talaga nagpa-fact check ate. Okay, at talaga nag-research tayo. Pero malalaman mo talaga yan, obvious yan na AI. Kapag yung mga words, hindi nila na na-pronounce ng maayos. Mga may putol-putol, segmented yung ibang mga words. So doon natin malalaman. Kaya mga ka-vibes, huwag ganun.
1: Huwag ganun mga ka-vibes. Be a digitally literate na tao.
0: Yes. At saka bakit pa tayo, bakit natin i-encourage, no? Yung something na hindi naman nila talagang super pinaghirapan. Doon kasi meron kasing mga ano eh, may mga arguments pa rin talaga na totoong tao naman yung gumawa, kumbaga sinuport lang ng AI.
1: No, actually DJ Yam, ako kasi I'm a progenitor ng Artificial Intelligence Study sa here in the Philippines. hindi naman here in the Philippines, pero ako po kasi yung isa sa mga pinaka nauna na gumawa ng research study or thesis sa school namin about generative artificial intelligence like ChatGPT, Quillbot, and stuff like that. Tapos pinresent ko sila internationally. Tapos nalaman ko din na itong mga artificial intelligence naman talaga is ginawa siya to program and just to answer questions. Kasi nga generative, para mag-generate lang ng answer. Pero wala talagang kasiguraduhan mga ka-vibes na tama yung AI. At kasi nga, they are just
0: nakatulog siya.
1: They are just program para magbigay ng kasagutan.
0: Correct. Ito to finish lang the segment na DJ Robbie, gusto ko lang i-raise kasi binibinge watch ko ulit ngayon yung Marvel Cinematic Universe.
1: Ano yun?
0: Magkaka-doomsday kasi sa December. Hindi, Avengers.
1: Ah, okay.
0: Avengers, ayan.
1: Hindi ba CVG or stuff like that yung ginagamit nila?
0: Ayun na nga, mga ka-vibes. Di ba meron may AI sila eh, sina Iron Man, of course, yung S.H.I.E.L.D., ganan. So, ayun lang, share ko lang. So, ang example natin doon, mga ka-vibes, yun nga na AI-powered na yung talagang ano nila, yung mga gamit nila, mga equipment nila, yung mga ano nila, armor, ganun. Pero nagkakaroon pa rin ng malfunction. So, ibig sabihin, hindi talaga siya perfect.
1: Hindi
0: kaya
1: talaga.
0: Dapat talaga, tao pa rin talaga ang nagko-control at tao pa rin talaga dapat ang gumagawa ng mga desisyon sa buhay. Kumbaga, hindi tayo dapat talaga nagde-depend sa AI.
1: Exactly.
0: Kasi AI yan, again, pinrogram yan to help. Hindi para mag-take over ng buhay natin.
1: Yes.
0: So, huwag tayong matatakot kapag halimbawa tinatanong tayo na hindi ka ba natatakot na baka i-take over na ng AI ang work mo, mawawalan ka na ng work, baka in the future talagang robot na lahat, nakaprograma na lahat, hindi na nila kailangan talaga ng mga tao. Kasi makakatipid sila, hindi sila papasahod ng mga tao. Kumbaga, AI na lang, automated na lahat. Kumbaga, ako personally, hindi ako natatakot. Kaya ba nilang umimik ng ganito, guys? Hindi. So, tama ba yan, DJ Robbie?
1: Oo. At saka mga ka-vibes, yung hindi lang artificial intelligence actually, kahit yung technology in general, alamin po natin yung pros and cons ng pagkakaroon. Alam din natin, dapat tayo, lagi ko ang sinasabi sa inyo, na we should know what to click, where to get information from, and who to follow, mga ka-vibes.
0: Yes, sa mga fina-follow natin ng mga social media personalities, influencers, celebrities, naku, huwag natin i-follow yung mga content ay lahat ay AI na parang talagang binasta na. Kumbaga parang nagpo-post na lang for clout at for engagements pero wala naman talagang bitaw. Walang bitaw. Wala naman talagang mga hindi beneficial ang kanilang mga content. Anyway, mga ka-vibes, DJ Robbie, thank you so much sa pag-join sa ating segment.
1: Thank you so much, mga ka-vibes. So, just to remind all of you guys na every 6 p.m. to 9 p.m. may makakasama niyo si DJ Robbie sa inyong pinaka-favoritong Tambayan On Air is for Kada Vibes with DJ Robbie. Every weekdays yan, guys.
0: Monday to Friday, 6 p.m. to 9 p.m.
1: Yes. Sabay-sabay tayo mag-6 to 9.
0: Ay! Hindi ganun. Hindi tayo nagpapagkita mga ganun sa programa ko.
1: A very demure pala tong program na to.
0: Demure ang programa natin and at the same time, medyo innocent kasi kami.
1: Parang hindi naman ate. Naniniwala ba kayo na si DJ Yama isang innocenteng tao?
0: Okay, palakasan ng palakpak. Naniniwala ba kayo?
1: Okay. Merong 32 doon sa part na yon.
0: Uy, totoo yan ha. Yun ang image ko dito. Sarap. Anyway, mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo. 4:31 once again, DJ Robbie. Thank you so much. Abangan nyo po siya Monday to Friday, 6 p.m. to 9 p.m. sa kanyang programang
1: Mercado Vibes with DJ Robbie.
0: Award atake. Ayan mga ka-vibes, after a few songs, pabalik po tayo. Once again, pinag-uusapan po natin paano kapag nawala na ang AI forever. Ikwento niyo po yan sa ating hotline number 0936-079-8708 or sa ating Facebook page GV99.10. Huwag niyo po kalilimutan na 24 hours of non-stop music tayo sa ating online live streaming GV999.live. For now, now more music muna po tayo. This is Fifth Harmony with their song Sledgehammer. Kasama niyo po DJ Yam. Pakijam sa akin until 6 p.m. only at your number one good vibe station, JB 99.9. If you could take my pulse right now, your good vibe.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

GV 99.9, your good vibes. 5:13 mga kabibes ang ating oras. Kasama nyo pa rin DJ Yama makajam sa akin until 6 PM for the program Ala E Paano. Napakapabebe ng Ala E Paano. Feeling! Mga kabibes, tuloy-tuloy tayo today. Pinag-uusapan po natin na paano kapag nawala na ang AI forever and ever. As in, mawawala na talaga siya. Ikwento niyo po yan sa ating hotline number 0926-0798-708 or sa ating Facebook page, GV99.9. Huwag nabati na ba natin ito sa 0997 kasi birthday daw ni Ate Vicky Africa. Happy birthday from San Sebastian, Lipa. Happy birthday po sa lahat ng mga nagbe-birthday today. Sana na-enjoy niyo yung birthday celebration niyo kahit medyo maulan. At ingat-ingat po sa lahat ng mga ka-vibes natin ha, na madaming mga ganap. Oh, i-reschedule niyo na lang yung mga flight ninyo, yung mga alis ninyo kasi wala, ganun talagang buhay. Mauna na, maulan na. Typhoon season na, kaya mag-ingat ng everyone at lagi magdadala ng panangga sa ulan. At yun ay payong. Payong kapote ako sa mga nagmomotor. Mga ka-vibes, kapag may mga nakakasabay kayo sa daan ng mga nagmomotor, padaanin nyo na, pasingitin nyo na dahil nakakaawa naman at sila ay nauulanan. For sure, sila ay talagang pumapaspas dahil baka maabutan ng sobrang lakas na ulan. O diba? Maging considerate tayo at maging mabait, mapagbigay sa daan para tayo po ay iwas aksidente. Diba? Yung mga ganun hindi kaya i-AI yun. Charis! Huy! Okay, eto na. So, ikikwento ko na mga ka-vibes. Meron ako napanood na movie na nakalimutan ko na kung anong ano to. Anong title. Pero Korean siya eh. Korean movie siya na may mga Chinese characters din. So, parang ang nangyari dun sa movie na yon ay if may someone ka na namimiss or parang merong namatayan ka and hindi ka pa ready mag-move on, pwede kang mag-subscribe doon sa AI na yon para mapalitan yung tao na yon na namimiss mo or kakamatay lang or nasa coma, ganan. However, tong AI na to, syempre, ilalagay mo doon yung personality niya, nung tao, yung mga hobbies niya, yung lifestyle niya, yung itsura niya. And then, pwede mo siyang tawagan or pwede kanyang tawagan na kumbaga parang ipapa-feel niya sa'yo na buhay pa siya para ma-cure niya yung pagka-miss mo sa kanya. Pero syempre, mga ka-vibe, since AI nga siya, yung personality ng tao na yon, ang makukuha lang niya is yung personality niya before. Eh, di ba syempre naman tayo bilang human beings, nagbabago tayo. Di ba? Nagkakaroon tayo ng mga panibagong learnings. Di ba? May mga time na yung personality natin before, pwedeng iba na siya ngayon. Kasi nga nag-e-evolve tayo, nag-grow tayo, nagbabago tayo. Which is yun yung hindi kayang gawin nung AI na yon. Kasi kung ano lang yung ma-input mo doon, yun lang naman yung mangyayari o yun lang naman yung ma-generate niya. So mga ka-vibes, ang talagang naging ano ko doon, talagang naging wake up call is yung talagang tayo bilang human beings, hindi talaga ay bye-bye po, ay bye-bye, alis ka na, oh. Ingat sa'yo Roger Beeb. Yung aming ano. So, ayun mga ka-vibes, para sa akin, talagang bilang human being, hindi talaga para sa akin na for me, hindi talaga tayo mapapalitan ng AI. Kasi yung AI, kung ano lang iutos mo sa kanya, or kung ano lang i-feed mo sa kanya, yun lang yung mag-generate niya. Kumbaga, nakokontrol pa rin talaga siya ng tao, ng totoong human being. So, mga ka-vibes talaga, every time na parang na-feel natin na tayo ay lost, or kailangan natin ng mga sagot sa buhay, sagot sa mga tanong, at kailangan natin talaga ng tulong, mapapersonal man yan o mapawork, fine, punta tayo ka na ChatGPT, punta tayo sa mga AI tools na alam natin, but never nating parang ipapalit yung AI sa atin kasi talagang hindi talaga uubra. Kaya nga parang feeling ko nun, ay, may ganito ba talaga sa tunay na buhay? Kasi itong movie na to, years ago to na-release eh, before pa talagang maging talamak yung mga AI tools na parang, ay, parang talagang na-anticipate na nila, no, na in the near future, baka mag-take over na yung AI. So parang dito pa lang binibigyan na tayo ng lesson na wag. 'Di ba kasi yung feelings natin, yung personalities natin, tayo lang 'yun. Hindi tayo pwede talagang ma-take over ng AI.
Diba? Kasi meron doon parang yun nga, sabi ni DJ Robbie before, naganap ng AI boyfriend, ng AI na girlfriend. So ate, hindi uubra. Hindi uubra. Kasi kumbaga, sa tunay na buhay, kung totoo man talaga yung AI tool na yon na nakakapagpa papalit doon sa iyong taong namimiss, kung ano man yun, hindi naman tayo mahahawakan yan, di ba? Hindi mo naman maayayakap yan, di ba? Sa totoo lang, wala namang feelings, wala namang emotion, di ba? Kaya mo bang ma-attach sa gano'n na alam mo namang hindi siya totoo? Kumbaga yung mga yon parang makukure lang ang iyong lungkot. Ay, hindi pala makukure. Kumbaga parang maiibsan. Mawawala lang ng konti yung lungkot, pero hindi pa rin maaalis yung fact na hindi siya totoo. Diba? Same goes sa paggamit natin ngayon ng AI. So, yung mga videos na generate natin, yung mga photos na generate natin, na alam natin sa ating mga sarili na hindi naman tunay. So, tayo mismo bilang consumer, gumagamit ng AI, maging matalino po tayo sa paggamit at iwasan po natin na gamitin ito sa maling paraan at sa pagkalat ng mga hindi naman totoong impormasyon. Huwag tayong masyadong nag-take advantage sa mga AI tools na ito. Dahil mga ka-vibes, nako, kailangan talaga tayo ay mag-research, especially sa Paxilica. So, i-research natin yan kung saan ba nagmumula, paano tayo nagkakaroon ng ganitong mga AI-generated videos, ano ba ang sang resources, anong mga ginagamit ba dito para magkaroon ng mga AI tools. Kasi lahat naman yan, kahit yung mga machines na ginagamit natin, mga gadgets, computer, mga sasakyan, lahat yan may mga pinagmula na talaga makaka-apekto sa atin kapag sobra na ang paggamit. Or sobra na ang pagpo-produce. Ayan mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo. 5:20 p.m. ang ating oras. Babalik po tayo later after few songs. Pinag-uusapan po natin today, paano kapag nawala na ang AI ng tuluyan. Ihabol niyo po ang inyong mga text messages, pabate, shoutout, mga song requests sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page, GB99.9. For now, more music muna po tayo. This is Maroon 5 with their song, One More Night. Kasama niyo po DJ Yam, makajam sa akin until 6 p.m. only at your number one good vibe station, GB99.9. Your good vibe.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV! Kaya sa 9.9, your good vibes. 5:51 mga kabayos, kasama niyo pa rin DJ Yam, and this is going to be our last segment for today's program, Ala E Paano? Mga kabayos, magsama-sama po tayo ulit next week, Saturday, ganap na alas 3 ng hapon hanggang alas 6. At huwag niyo pong kalinimutan na tayo po ay dapat palaging aware at may alam sa nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya tayo po ay mag-like ng ating Facebook page, GV99.9. Mga ka-vibes, 24 hours po, non-stop music po yan sa ating online live streaming, GV999.live. Mga ka-vibes, pinag-usapan po natin ngayong hapon paano kapag nawala na talaga ng tuluyan ang AI. Forever na siya. No access to any AI tools. Ako mga ka-vibes, syempre number one dyan is parang maninibago. Maninibago kasi parang aminin na natin, no, naging part na talaga ng buhay natin ng AI, na talagang in every thing that we do, talagang nag-AI tayo. Kumbaga parang hindi na nga tayo minsan nag-google, straight to AI na talaga tayo. Doon na tayo nagtatanong, doon na tayo palaging nagbe-base ng mga facts and information. Kahit nga mga news, doon na rin talaga tayo nag-fact check sa AI na. At kahit sa work, kahit sa ano pang gawin natin, pagdedesisyon, talagang sa AI na tayo nagtatanong. So parang naging ano na, muscle memory na, na every time may ano, may gagawin, talagang pupunta sa AI, no, para magtanong. So I think number one, maninibago. But at the same time, syempre parang magiging challenge para sa atin, eh, na babalik na ulit yung ating manual na talaga ulit tayo gumawa ng mga bagay-bagay, manual na ulit tayo mag-isip, tayo na ulit yan, at talagang mas magiging creative tayo. Pero mga ka-vibes, syempre huwag kakalimutan na dati naman noong unang panahon, feeling ng unang panahon. Hindi, dati naman kasi talaga, hindi naman talaga tayo nag-AI, di ba? Pero hindi naman tayo nagre-reklamo. Kumbaga parang sa atin, normal lang naman yun na walang AI. Pero syempre, nung dumating, nung nag-rise na ang AI tools, no, talaga namang nakahelp talaga sa atin yan. Pero of course, mga ka-vibes, sa kahit na ano naman yan, kahit sa paggamit ng inyong gadgets, mga machines sa bahay na nakakapagpadali ng ating buhay, that's true na dumadali ang buhay, pero yung paggamit ng todo, talagang too much, ay nakaka-apekto na yan. Diba kahit nga sa mga appliances na ginagamit natin sa bahay, nag-overheat, nagmamalfunction, diba, nasira over time, hanggang sa pinapalitan natin, pinapagawa, gumagastos tayo. So, ganun din sa mga AI tools. The more na ginagamit natin, lalo na sa mga hindi okay na pamamaraan, yan ay magmamalfunction din. At hindi yan talaga 100% na accurate. So, mga ka-vibes, iba pa rin talaga kapag tayo mismo ang nag-research, tayo mismo ang gumawa, mas okay yun kasi tayo ay laging depende sa AI. Mga ka-vibes, no, kailangan palagi tayong may alam saan ba nagmumula, bakit ba ganito kagaling mag-generate yung AI, bakit ba ang bilis gumawa ng mga videos through AI, mga photos, ganyan. So, yung disadvantage naman nito, no, sa kung paano nila, paano nakakagawa ng ganitong mga AI, ay i-research natin yan kasi di natin alam sa paggamit nito, nakaka-apekto na pala ito sa atin. Mga ka-vibes, so once again, magsama-sama po tayo next Saturday, 3 p.m. to 6 p.m. sa ating programang Ala E Paano. Huwag niyo pong kalilimutan na i-like, follow and share ang ating mga social media accounts para nakikita niyo po ang aming pagmumuka, at naka-up na po ang ating mga videos, photos nung nakaraang Sublian Festival nung Thursday. Ang saya! Yan, see you sa next! See you sa ating next event. Kailan ba next? DJ Robbie, kailan next nating labas? Tomorrow. Charot. O, i-announce namin.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Dios.
1: A song by DJ Alvaro, Ang Tipo Kong Lalaki, only here at GV99.9, your good vibes. And kasama nyo pa rin ang nag-iisang DJ na Maginoo. Na sobrang Maginoo. The one and only DJ Papa Joe. Sa inyong programa, may bibigay ng good vibes every weekend. Oo. Lalo na ngayong Sabado nang maulan. Talagang napakaulan ngayon. Ano? Medyo may kaginawan, mga kaibigan. So welcome sa ating programang Saturday Night Jam. At sa mga inaantok-antok dyan, pasensya na kayo at talagang bubalabugin ko kayo ng bonggang-bongga. Oo. Ikaw yun, te. Ikaw, kuya. Ano mang ginagawa mo sa buhay? Oo. Halatang halata ako. Tulog na tulog ka. Oo. Oh, medyo tukaki ka na. Sabi nga ng mga Batanggenyo, eh, tukaki. Oo. Hindi alam ng mga ibang bata-bata dyan. Pag sinabing tukaki, eh, parang tutulog-tulog. Ano baga naman iyang? Kaya kung ano mang ginagawa mo sa buhay, abay, samahan mo na ako ng bonggang-bongga. Tayo ay magpa-party-party to the highest level. Kaya kung ikaw man ngayon ay naiipit sa traffic, oo, dahil medyo maulan, dagdagan ng konti ang inyong pasensya, ha? Wag init ulo, Brad. Ate girl, ikaw naman. Oo, alam ko ikaw, may pinagdadaanan ka ngayon. Oo, relax lang, Brad, ha? Ate, ha? Alam ko medyo may pinagdadaanan kayo ng iyong love life. Aww. Ng iyong jowaers dyan. Oo, kung hindi mo kayo nagkakasundo, okay lang yan, lilipas din yan. Pasasaan ba't magkakabalikan din kayo, te? Ha? Okay, huwag ka nang masyadong maimo dyan sa gilid. Ano? Ayan. So, time check. It's already 6:14 ng gabi. At dahil gabi na, tapos na po ang meriendahan. Pero yung mga late pa na gusto pa maghumabol ng merienda, napakasarap ang merienda ng Lomi, mga kabayan. Oo, kung ano mang ginagawa mo ngayon dyan, sigurado, nakakagutom. Talaga si Papa John, nagugutom na rin. Ano? Bakit kaya? Yung iba naman dyan, ang kumakain na dyan, nandyan na. May nakasabay ako. Oo, nakapila na sa buy one, take one. Si kuya, tsaka si ate, take one. Buy one, take one. Burger. Oo. Ang hinahanap ngayon, ang pagkain ng sambayan ng Pilipino, burger. Alam niyo na kung bakit? Ano? July 25, so mga ibang bago sweldo ngayon, ano? Happy-happy sila. Eh, pero yung mga ang sweldo ay 15 katapusan, abay pecha di peligro ngayon, Brad. Kaya dapat ay medyo tipid-tipid muna. Oo, ikaw yon. Kaya dapat ay medyo ipit-ipit muna ng budget para may matira pa hanggang sa sahod sa katapusan. Ano nga? Okay, sa ating mga ka-good vibes sa buong Calabarzon region, magandang araw po sa inyong lahat. At sa ating mga kaibigan sa may Maropa, ang dami ng nag-aabang sa inyong abang lingkod, lalo na po ang mga niningil ng utang. Ayan, wag niyo po ako abangan, ha? O, lalo na yung mga naiinis, umay na sa aking boses. Oo. Pasensya na po, ha? Medyo dagdagan niyo ang inyong pasensya sa inyong abang lingkod. Pero sisiguraduhin ko na mag-i-enjoy kayo sa ating mga musika ngayon, sa ating mga tugtugan. Kaya sa mga tutulog-tulog dyan, ay talagang ihanda niyo na ang inyong kasukasuhan at inyong mga balakang. At talagang mapapainda ka, te. O, sa mga titos and titas of Calabarzon, ihanda niyo na. Ihanda nyo na ang inyong katawan at talaga namang mapapainda ka sa mga tugtugin ngayong Sabado ng gabing ito dahil tayo magpa-party-party. Oo, long hair ka man o kalbo, aba, ihanda mo na ang iyong leeg at tayo mapapa-headbang ka, Brad. Sigurado ko sa iyo, Brad. Oo. Kaya dapat ay game na game ka na mag-party-party, oo. Kasi nga naman, nagtrabaho tayo for the past 5 days. English yan, Brad. Inipo ni Papa Joe yan. Oo, napa-English na naman ako. Oo. At also, nagtrabaho tayo ng 5 araw sunod-sunod at binuhos natin ang 100%. Oo, parang 100%, ano? Pag-ibig ba ito? Wag muna usapin pag-ibig kasi Sabado ngayon. Kaya party-party, ano? Wala munang imo ngayon, ha? Usaping ano tayo? Usaping masayahan lang tayo ngayon, Brad. 100% tayo naghanap buhay para sa pamilya. Kaya naman, we deserve we deserve na mag-enjoy-enjoy at mag-relax. So, meron nga akong nagkwento sa akin eh, nasa lugar inuman daw, nasa Barikan daw, ay talagang kahit na meron silang mga DJ doon o kaya ay may live band, ay talagang ang pinakikinggan ay mga tugtugin ni Papa Joe. Maraming salamat po. At talagang tinatangkilig nyo pa rin ang inyong abang lingkod at hindi kayo nauumay sa aking boses. Ano nga? At dahil dyan, I would like to say happy, happy listening and happy good vibes sa lahat ng ating mga kaibigan diyan sa lungsod ng Lipa. Ang dami nakatutok sa atin dyan. And also sa bayan ng Ibaan na pinagdiriwang po ang kapistahan ng mahal na patron pong Santiago na ngayon siguro ay nasa nagpo-prosesyon na sila. Oo. Ingat-ingat po at medyo may maulan. Oo. At siguradong may traffic po dyan sa lugar na yan. Kaya medyo kung paparting ang biyahe niyo pa-parting Ibaan, Rosario, maghanap na kayo ng ibang alternative route na madadaanan. Ayan. And also, speaking of listeners, ang dami rin nakikinig sa atin sa bayan ng Padre Garcia. Maraming salamat po. Ayan, oo. At bago mapasobra na naman ang batian, ang dami nagpapabati, ewan ko ba? Oo. Mamaya na ang batian ulit. Okay. And because of that, baliktugtugan muna po tayo. So sa mga batang 90s out there, I'll be playing a song by Eraserheads. Magazine, only here, GV99.9, your good vibes. Let's party!

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

A song by Bone Thugs and Harmony. Crossroads, only here at GV 99.9. Your good vibes. At nagbabalik pong muli ang inyong nag-iisang maestro cantatero sa radio. The one and only. Ang nag-iisa, Tinagalog pa, in English pa. Ang inyong makakalambingan ngayong napakalamig, basang-basa ang kakarsadahan. Ngayong maulang gabi ng Sabado, makakalambingan niyo ako hanggang alas 9 ng gabi si DJ Papa Joe, ang nag-iisang maestro kantatero sa radio na talaga namang nanginginig na sa lamig. Basang-basa sa ulan, walang nasisilungan dahil naulanan. Ayan, maulanan po ang inyo abang lingkod. At medyo naghahanap ko ano bagang masisimu daw. Sabi nga, ano parang masarap kainin ngayong gabing ito. Ano kaya, mamerienda? Ano? Oo. Yung iba ngayon ay siguro napang-usa na napakainit na lumi. Ano nga? At talaga naiinggit naman po ang inyo abang lingkod. Oo. Kaya sa mga katropa natin kumakain dyan ng mainit-init. Aba, dahan-dahan sa pagsubo, Brad. Baka mamaya pakloy na ang uso mo, Brad. Oo, pasong-paso na ang uso mo. Oo, dahan-dahan. Para hindi mahalatang PG ka naman. Oo. Lahat naman tayo ay gutom na. Oo, pero dahan-dahan. Relax lang. Relax, Brad. Baka ko sa kapadumaan. Oo. So time check, it's already 6:48 ng gabi at malamang si Commander ay naghahanda na ng panghapunan. Ano kayo niluluto ng inyong mga kabiyak? Oo. Kaya sa mga bagong sweldo dyan, ating mga ka-good vibes, ay huwag kalimutang magbigay ng kanilang entrega sa inyong mga minamahal na asawa. Oo. Para siguradong good vibes ang asawa niyo pagdating. Ano ha? Pag sinabi mo, mahal? Mahal? Mahal ang bigas. Oo, mahal na po ang bigas ngayon at mahal na rin po ang pang-ulam. Kaya dahan-dahan po sa pag-ngasab at pagsubo. Oo, mahal po. At yung salitang mahal ay para may sumpa daw po yan. Oo. Base sa karanasan ng inyo abang lingkod, ang salitang mahal ay may sumpa. Oo. Sa iba. Oo. Sa mga nakaka-relate dyan, taas kamay. O, taas pa yung mga nakaka-relate dyan, ha? Yung mga tawagan daw na mahal ay talagang hindi raw nagtatagal. At nagmamahal na po ang mga bilihin ay talaga nagkakahiwalay na ng landas. Kaya huwag kayong magtawagan daw ng mahal, sabi nila. Ha? Hindi ko sabi yan, ha? Sabi ng iba. Ha? Okay. At sa mga katropa natin dyan, security guard, na sigurado namang hindi nasisiro ang love life nito mga ito. Dahil talagang mga tigasin ito mga ito. Oo, tigasin. Sabi nga ni DJ Kiko ay talagang dapat pag minamahal mo ang iyong kabiyaka, ikaw ay talagang mapagmahal na masunod, tigasin, tigasay. Oo. Laging ikaw ang masusunod. Pag sinabi ko, masusunod. Pag sinabi ko, baka akala nyo ha, komentarista, hindi po komentarista si Papa Joe. Ako po ay isang mensahero ng pag-ibig. Ito po'y paalala ng mga batikang mangingibig. Sabi nga po nila, mga driver at mga security guard talaga batikang mangingibig. Kaya sila ang sinasabing tigasin. Oo. Kaya pag sinabi nilang ako ang masusunod. Opo mga kaibigan. Pag sinabi kong ako ang maglalaba, walang makikialam. Pag sinabi kong ako magluluto, huwag mong babasain ang iyong kamay at siguradong masasaktan ka. Pag sinabi kong ako maglalaba, hiwalay ang puti sa dikolor at huwag kang makikialam. Gayet talaga, ano masasabi mo sa ating mga salawikain, ano, mga kababayan? Ganyan po talaga magmahal ang mga Batanggenyo. Oo. At talagang bigay todo, bigay hilig. Ano? Ayan. Speaking of bigay hilig, ayan, ihanda nyo na naman po ang inyong mga kasukasuan, ang inyong mga panga, at kung ano man ang dapat nyong ihanda, at talagang magbabalik party-party na naman po tayo. Ano? At dahil dyan, baliktugtugan muna tayo. So ihanda nyo na ang inyong katawan sa titos and titas of Calabar Zone, lolos and lolas of Mimaropa.
Because I'll be playing a song by Shaggy. Oh, sa mga Shaggy dyan, oh, yung mga nakarelate, oh, may nahugot na naman. Oh, lalo-lalo na mga shagilid ang buhok. Oh, huwag ka na mag-headbang, kuya, ha? Oh, huwag ka na mag-harap, no? Talaga lahat tayo dadaan dyan, ha? So I'll be playing this song by Shaggy para sa mga naghahanap ng kanilang minamahal. This song is for you, Angel. Only your GB 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: A song by Meghan Trainor, All About That Bass. Only here at GP99.9, your good vibes. At nagbabalik po, at kasama nyo na naman ang nag-iisang at inaabangan ang inyong DJ na swabing magino, pero hindi bastos. Si DJ Papa Joe sa inyong programa ang Saturday Night Jam. At kamusta mga titos and titas of Calabarzon and lolos and lolas of Mimaropa? Nakakagalaw pa ba kayo? Kamusta ang inyong mga kasukasuan? Na-enjoy nyo ba ang mga sayawan natin ngayon dyan? Mga tugtugan natin, napaindak na ga? Oo. Ayan, oo. Yung mga, lalo na yung mga nag-aantay pa ng pang-ulam na maluluto na. Oo, siguro amoy na ang pang-ulam, sabi nga. Pang-ulam na niluluto ni Commander dahil mag-alas 7 na eh. Ano. So time check, it's already 7:20 in the evening. At talagang madilim na po sa labas, mga kaibigan. Oh, malamang gabi na eh. Oh, kailan ba lumuwanag ng gabi? Maliban na lang kung talagang nagliwanag ang bahay. Oh, kung ayaw nyo po magliwanag ang inyong bahay, ay ingatan nyo po ang inyong sarili. Iwas-iwas po kayo sa stress, ha? At iwas-iwas sa mga negative vibes. Oo, laging good vibes lang tayo, mga ka-good vibes, ano, sa ating mga ka-tropa dyan, ha? Oo, dapat naka-smile ka lang, Brad, ha? Oo, wag mo lang sasobrahan ng smile. Pag nasobrahan ka ng kaka-smile mo, Brad, alam mo na kung saan ka pupulutin, ha? Dyan sa maraming mga pader. Pader na kulay puti, at ang suot mo rin ay kulay puti. Oo, pag nasobrahan ka din naman sa katatawa, alam mo na kung saan ka pupulutin. Ha? Kaya relax lang, Brad. Oh, relax, relax. Oh, relax and see a movie. Ayan. Sa ating mga drivers out there, magkakalimutang ibigay ang entrega kay Commander, ang inyong mga boundary, sa ating mga minamahal na mga katoda na nasa pilahan sa mga oras na ito. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta kayo? Nag-uumpisa na ka ang barikandiyan. Kamusta na? Ay, inaka, baka yun yung kanina pa nag-uutay. Hindi nag-uutay. Kanina pa yan nag-uumpisa. Sabi, mga alas first pa daw ho, Papa Joe. Nag-uumpisa na ho kami din eh. Nag-uutay na. At may sumakay ng pasahero. May pambili na daw ho ng 4. Yun. May napag-umpisahan din. Ayan, o. Speaking of nag-uutay na ng barikan, ay dahan-dahan mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga nagmamaneho pa di yan. Yung magmamaneho sa ating, lalo na, pagkai kayo magmamaneho. Sa ating mga katoda, o yung mga amoy chiko na rin yan, ay naku po, ay dahan-dahan sa pagmamaneho. Maglakad na lang kayo pa uwi. At sigurado, para iwas aksidente, ano nga? Oo, sabi nga ay, drink moderately. Don't drink. If you wanna drive. Aba, naubusan na naman ako ng English, mga ka-good vibes. Ayan. Kaya kung saan ka man naroroon, Boy Eng, dyan ka na lang. Oh, kahit ako'y naubusan ng English, sana ikaw ay naririto, alam kong hindi mo kaya. Magparamdam ka, galawin mo ang baso, Boy Eng. Oo. Saan ka man naroroon? Kumapit ka lang. Kapit lang, Boy Eng. Pasasaan ba't makakaraos din? Oo. Oh, alam ko naman nakakaraos ka maski nung araw. Oh, alam yan ng mga katropa natin. Oh. Oh, kaya regards lang sa iyong mga kasama, kung sino man ang kasama mo ngayon. Ayan. So speaking of mga katropa, ayan, binabati natin ng happy, happy listening ang ating mga kaibigan diyan sa may Balagbag, Lipa City, ang mga Unity Boys. Oh, nakikinig sa atin talaga nga naman. Oh, palibasan, laki-laki ng mga speaker na mga ito. Oo. Talagang dumadagundong po at talagang umaalingaw-ngaw ang boses ni Papa Joe. Kaya pag dumaan ka doon, akala mo para akong kandidato eh. Ano? Naririnig mo lagi ang boses ni Papa Joe. Basta may programa ako. Talaga nga naman. Oo. Talaga na. Labs sa labs ko ito. wala lang lalo na yan sa Kuya Loret at ang Palarguna family. Magandang gabi po sa inyong lahat. Oh, namimiss ko na itong mga katropa kong ito. Ayan, kamusta kayo? Oo. Mag-isang araw ay ako ipapasyal dyan sa inyo. Ana. Oh, hindi na po bumabarik si Papa Joe. Oo. Hindi na po bumabarik ng kakaunti. Talagang ano, sila po yun. Ako po ay good boy. Good boy na to it, Brad. Oh, good boy na to it.
1: Hindi totoo yan.
0: Oh, good boy na good boy po si Papa Joe, ha? Baka kayo maniwala, ha?
1: Hindi totoo yan.
0: Oh, hindi na po tayo umiinom ng alak.
2: Wow naman!
0: Oo, hindi na po. Oo, nanghihingi na lang po tayo ng pulutan, Brad. Iniuwi ko na lang po. Mahilig na lang po tayo ngayon mag-charon, Brad. Kaya sa mga gusto mag-imbita sa akin ng inuman, ihanda nyo na po ang inyong ipapasyaron. Siguraduhin yung pwede ipang-ulam bukas, ha? Oo. At dahil dyan, dapat good vibes ka lang. Talaga nga naman si Papa Joe, ano? Lagi may baon ho ako, laging plastic labo eh, ano ho? Hindi nyo po na itatanong, huwag nyo nang alamin. Lagi po akong may plastic labo, lahat ng size nasa bulsa. Meron din po ako dala yung styro nakalagay sa likod ng kotse. At talaga namang laging handa. Sabi nga, parang Boy Scout ito si Papa Joe. At dahil dyan, meron akong patutugtog. Oh, talagang hindi para sa ating lahat. Ano? I'll be playing a song by Glock 9. Oh, para sa ating lahat ito. A song by Glock 9 na talaga magpapaindak na naman sa'yo, Brad. Upuan! Lagi ka nakaupo! Ay, laging gusto nakaupo. Pwede naman ang patayo. Oo, kaya dapat tayo-tayo din pag may time, ha? Upuan! Only here at GB 99.9. Your Good Vibes!

0: GV99.9.
1: Your good vibes.
2: Your good vibes.
3: Your good vibes.
1: Your good vibes.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
6: Ay, pisa, pisan.
7: Ah, pisa, bakit?
6: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
7: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class.
6: Pero, di ko nahihinto.
8: Ayoko na.
9: Hala? Joke pala yun.
10: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
11: Every letter carries a story.
12: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
11: A love that questions. A heart that is hurting.
13: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
11: A decision that is not easy.
14: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
11: Love should never make you feel second.
12: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
11: Let us talk about your story.
12: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
11: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

A song by Black Eyed Peas, Pump It, only your GV99.9, your good vibes, at nagbabalik pong muli ang inyo abang lingkod na nag-iisang maestro kantatero sa radio. Hindi lamang po kantatero, kundi mensahero din ng pag-ibig ang inyo abang lingkod tuwing linggo. Mensahero ng pag-ibig na talaga nga naman, ano, basta pag-ibig. Basta pag-ibig, usaping emo, paglinggo yan. Pag-party-party, Sabado, ano po tayo? Saturday Night Jam, ano nga? Ayan, kapusta ba ang inyong mga kasukasuan ngayon? Oh, yung ating last song ay Pump It. Oh, nakabomba baga? Nakabomba pa kaya? Oh. Speaking of bomba, ayan, naalala ko na naman po ang mga ka-good vibes, ano? Ang ating mga ka-good vibes diyan sa BFP Bawan, Batangas, na mapakagaling bumomba. Talagang trabaho nila bumomba ng tubig. Ano? Kung ano, ikaw naman talaga, Brad, kung ano naman iniisip mo eh. Oo. Wiwisikan kita ng asin dyan, makita mo. Kung ano-ano iniisip mo eh. Huwag ganon ha, huwag ganon. Napaka-wholesome natin. Ang ating mga usapin dito, alam mo, napaka-wholesome, Brad. Oo. Sa ating mga wholesome na mga bumbero, mga firefighter, talaga pagka nag-i-English, naubusan si Papa Joe eh. Magandang gabi po at good luck sa inyong pagbomba. Ipinananalangin ko na huwag kayong magtrabaho. Oo, alam niyo kung bakit. Pag nagtrabaho ang bumbero, sigurado may sunog yan, Brad. Ayaw na ayaw kong magtrabaho itong mga ito. Dahil sigurado may sunog na re-respondihan yung mga yan. Oh, kaya ayaw na ayaw ko na may sunog. Laki po ako sa Maynila. Oh. Oh, lumaki po ang tiyan. Oh, tiyan lang po ang lumaki sa akin at ang bilbit. Oo. Eh, sanay na sanay po tayo sa sunog. Oh, buti na lang po at hindi ako nasunog. Oh, diyan po sa may baklaran para niya. Baklaran! Oo. Ay, napakarami hong sunog di yan. Oh, lalo na yung mga sunog baga. Speaking of sunog baga, napakadami rin na sunog baga dito sa Batangas. Oo. Awan ng Diyos yung iba ay mga namayapa na. Kaya binabati po natin ang mga sunog baga sa buong Calabarzon region at sa buong Mimaropa. Huwag niyo na po sunugin ang inyong baga. Ingat po tayo mga ka-good vibes. Tama na yung tamang kwentuhan lang, ano? Wag masyadong papakasobrahan. Sabi nga, huwag takal palamig. Hindi po tayo bumabata, mga ka-good vibes. Oo. Tayo po'y tumatanda. Mas gusto ko po yung tumatanda kaysa yung batang nawawala. Batang nawawala sa sarili. At bata rin pong nawawala. Nawawala ng buhay. Oo. Kaya ingatan po natin ang ating mga kinakain. At kung ano rin po ang ating iniinom. Akala mo nakalusot na, no? Oo, pati mga iniinom po, ingat-ingatan natin, ano? Sabi nga po ay pagpasabi raw ng doktor, meron ako nakausap, ano, na katropa natin na medyo may kalakasan pong uminom. Sabi, papahingahin daw po ang alak. At talaga nga naman, napakatalino itong kaibigan kong ito. Alam niyong ginawa sa 4. Pinahiga po ang 4 sa 4. Pagpahingahin daw ho. At maya-maya ay makalipas ang 3 araw nilantakan dahil nakapagpahinga na daw po ang alak. Oh, di pa katapos ng 3 araw, ang sumunod naman ay 4. kaya nagliwanag po ang bahay, mga ka-good vibes. So, ayan. Pagkatapos po ng 4, alam nyo na ang kasunod ng 4, si Yaman. Dahil, at saka pagkatapos po, bago po ang siya man, may pa-concert. Opo. May pa-concert po pag kayo inihahatid na. Uso na po ngayon ang live band. Ayan, kamusta sa ating kaibigan. Bukod po sa live band ay live singer. So habang hinahatid po kayo, hinahatid sa inyong huling hantungan, ay may pa-singer na rin po ngayon ang uso ngayon, mga ka-good vibes. Kaya ingatan po natin ang ating kalusugan, mga ka-good vibes, ano? Dahan-dahan po sa pag-inom. At dahan-dahan din sa pagkain, oo.
Kung hindi, kung gusto nyo ay pupuntahan kayo ng ating kaibigan. Oo. Ang kaibigan natin, ang pinsan ng bayan, siguradong dadayuhin kayo dyan. Kaya huwag niyo pong pangarapin na kayo bisitahin ng liwanag. Kaya ingat-ingat po at talaga mag-ehersisyo. Oo, kaya sa ating mga good vibes dyan, sabayan nyo ha. Sabayan nyo ang mga tugtugin natin dyan. Oo, kaya medyo sa maya, gumagalaw ka naman, te. Oo, pag... Mabuhusan ka ng asin dyan, te, para kang bulate. Oo. Lumalaki ng tiyan mo, kuya. Oo, kaya dapat naging good vibes lang, galaw-galaw, para hindi pumanaw, Brad. Galaw-galaw, huwag ka mahiya. Wala naman nakakakita sa'yo. Kaya sabayan mo ang ating mga tugtugan. Humedbang ka kung gusto mo. At sabayan nyo ang susunod na tugtugin natin. At laging dapat masaya lang. So, dahil dyan, balik tugtugan muna po tayo. So, I'll be playing a song by Prettier Than Pink. At dapat lagi natin ito pinapractice, ha? Cool ka lang. Only here at GB99.9. Your good vibes.

0: A song by Cranberries, Zombie. Only here at GT99.9, your good vibes. At kasama nyo pa rin ang nag-iisang maestro cantatero sa radio. Cantatero po ha. Ang inyong DJ na napaka-swabing-swabe. Ang DJ nyong maginoo pero hindi bastos, sabi nila. Sa inyong programang Saturday Night Jam. At kamusta ba kayo dyan? Nagugustuhan nyo ba ang ating mga tugtugan? Ayan o, speaking of tugtugan, ayan, dami nakikinig sa atin. Lalo na sa may piyestahan diyan sa Bayan ng Ibaan. Piyesta po ng kapistahan po ng Poong Santiago. Ayan, happy piyesta po sa inyo lahat dyan. At malamang ay tapos na kaya ang prosesyon. At sa mga nag-uutay dyan, siguradong may drinking session, mga kapatid. Ay dahan-dahan po. Sabi nga, drink moderately. At huwag po takal palamig. Ayan. And time check, it's already 8:16 ng gabi. Siguradong mga nakapaghapunan ng ating mga good vibes dyan. Sana all. Yung mga hindi pa naghahapunan dyan, abay kain-kain din. Huwag kalilimutan na kumain on time. At yung mga naiipit pa sa traffic dyan. Konting tiis pa, Brad. Relax. Huwag init ulo, Brad. Ha? Smile lang dyan. Ha? Kahit na may kamote dyan sa tapat mo. Huwag mo napansinin, Brad. Ang isipin mo, makauwi ka ng ligtas sa inyo. Huwag mo ilabas yung sungay mo, ha? Tupiin mo muna. Huwag masyado matapang, ha? Ang tunay na tapang daw. According to Papa Joe, ito, ha? Ay yung tapang ng pag-ibig. Yung tapang na kayang ipaglaban.
1: Wow naman! Wow!
0: Kaya kang panindigan.
2: Ito to yan.
0: Yung kaya kang panindigan hanggang dulo, ano? Yan po ang tunay na tapang. Hindi po yung tapang na akala mo kung sino na, ano? Yung tipong hindi na membreno. Hindi malalagme-menor sa kantuhan, sa mga intersection, ano? Huwag ganun, ha? Tapos pagka nabusinahan mo ang tapang-tapang. Bakit ba dumadami ang mga yan? Lalo na ngayon, siguro nabasa. Umuulan. Dumami na naman po ang mga kamote. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapulisan. Oo. Lalong-lalo na yung mga may pa-checkpoint ngayon. Oo. Sana po dalas-dalasan nyo po ang checkpoint sa ating mga nagkikisig, makikisig na pulis. Oo. Sana po yung dalas-dalasan nyo ang checkpoint. Sana po ay paggabi na. Lalo-lalo na po diyan sa may boundary ng San Jose at Ibaan. Ay medyo baga may mga nagdadrag race po diyan. FYI po sa ating mga napakapogi nating mga law enforcers. Mga idol ko itong mga ito. Ayan. Binabati natin ang kapulisan ng Ibaan at ng San Jose. Magandang gabi po sa inyong lahat. And speaking of law enforcement agency, ayan. Ang ating kaibigan diyan sa Lipa City BNP. Magandang araw po sa inyong lahat. Dami nating mga kaibigan dyan. Pag inisa-isa ko yung mga pulis dyan. Hindi ko na kayo isa-isa. Dala-dalawa na lang, Brad. kamusta kayo? And also dyan sa may provincial headquarters ng PNP dyan sa Batangas. Kamusta? Speaking of kapulisan, nakikinig sa atin ang aking kaibigan na si Sir Ariel Makalintal. Ayan, nakikinig sa atin. At ang ating mga katropang pulis ng Ibaan PNP, magandang gabi po, sir. Ayan, pakihambalos po yung mga pasaway dyan. Baka nakakalimot, ano? Ang dami nakakalimot, Kahit walang inom, nakakalimot po sila. Nakakalimot ng disiplina. Bakit nga ganyan tayo mga Pilipino? Pagka nandito sa bansang Pilipinas, nakakalimot ng disiplina. Pero pagka nasa abroad, akala mo kung sinong mababait. Ano?
1: Wow naman!
0: Talagang wow. Mapapawaw ka na lang. Ano, Brad? Talagang pagsasababait ka ng mga Pilipinong mga driver sa ibang bansa. Pero pagka natin dito sa atin, ay takapaw! Diyos ko po mahabagay.
1: Wow naman!
0: Nakakalimot. Wow. Nakakalimot ng disiplina. Kaya kailangan paalalahanan. Mababait naman itong mga ito. Kailangan lang talaga paalalahanan. Ano? Dapat itong mga ito ini-English pagka pagka sinasaway, sasabihin, how do you did? Dapat na Englishin palagi itong mga kamote. At nang magbait. Dahil pagka ito'y ini-English ng mga law enforcer, siguradong hindi ito makakasagot, ay talaga magbabait itong mga ito.
1: Wow naman!
0: Oo, dahil hindi makakasagot ng English. Ayan. Okay. Speaking of English, ayan, napapa-English tuloy ako. Oo. At tingnan mo pagkano tayo nag-aaral pa, tayo ay namura ng ating mga instructor at napagalitan ng English, ay talagang timo.
1: Wow naman!
0: Oo, hindi makasagot eh. Ay, paano yung English baga naman ho, sir? Ay, ano ganaman hong isasagot ko? Ay, naubusan si Utoy. At dahil dyan, tinatawag ko na naman po si Boy Eng. Pagalawin mo ang baso kung saan ka man naroon. Diyan ka na lang.
1: Wow naman!
0: At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Bamboo na talaga magpapa-headbang na naman sa'yo, Brad. O kaya galaw sa ating mga gwardiya, sa ating mga jeepney drivers, kung ano mang ginagawa mo sa buhay, galaw. Especially sa ating mga bayaning puyat. Oo, 8:21 na. Galaw at baka ikaw ay malate. So I'll be playing a song by Bamboo. Noipi. Only here at GB 99.9, your good vibe.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!
2: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
6: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
2: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
6: Ayaw ko na!
1: Hala? Joke pala yun?
7: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
8: Every letter carries a story.
9: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
8: A love that questions. A heart that is hurting.
10: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
8: A decision that is not easy.
11: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
8: Love should never make you feel second.
9: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
8: Let us talk about your story.
9: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
8: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: A song by Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Only here, GV99.9, your good vibes. At kasakasama nyo pa rin ang nag-iisang maestro kantatero sa radyo.
1: Wow naman! Wow.
0: Hindi lamang po kantatero, kundi mensahero pa ng pag-ibig. Si DJ Papa Joe at ako yung inyong makakalambingan hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Ayan, napakabilis ng oras mga ka-good vibes, ano? Ayan. And speaking of, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig sa inyong abang lingkod. Lalong-lalo na sa Falarcuna family ng Lepa City, maraming salamat po. And also, maraming salamat po kay Kuya Jun Ranalan at sa kanya napakagandang may bahay na si Ti Alice Ranalan. At nakikinig din sa atin ang kanyang panganay na si Hapon. Magandang gabi sa inyong family. Ayan, nakikinig din sa atin na napaka-poging si Bambi. Oo, kamusta Bambi? And also ang ating mga kaibigan, security guard, nakikinig din sa atin. Oo, magandang gabi sa inyo. Especially si Sir Joel Perez, nakikinig sa atin, no? And also, nakikinig din sa atin si... Sino ba makumpare kong gwardya? Napakadami, hindi ko kayo maisa-isa. Sorry, no? Nakikinig din sa atin ang mga bumbero, especially ang BFP Bawan. Lalong-lalo na si Fire Officer Marlon Perez. Magandang araw sa inyo. At sa mga makikisig nating barangay tanod ng 72 barangays of Lepa City, magandang gabi po sa ating mga poging barangay tanod. At sa mga matutulis nating matadero na nakikinig din sa atin, oo, mga tulog na siguro ito. Magandang araw sa ating mga katropa dyan sa Lepa City Public Market. Oo, at saka si Tita Esther ng Riverside. Nakikinig din po ito sa atin. And speaking of Lepa, napakadami ng tagapakinig dyan. Ano ba yan? Hindi po ako kandidato, ha? Binabati din natin ng magandang gabi. Nakatutok sa atin si Ate Del Villasor ng Barangay Bulbok. And si Ate Vicky ng Barangay Bulbok, makikinig din sa atin. At maraming salamat din po kay Kuya Tux Kagitla ng Barangay Uno na ikinig sa atin. At napaka-pogit, napaka-kisi na si Kuya Mundo. Oo, ayan. Kamusta mga tropang basang hamog? Kamusta kayo dyan? Oo, mga hibay naga. Hibay naga mga katropa natin diyan sa Barangay Uno.

0: ano, at ang ating mga katropa diyan sa Mimaropa region. O Tutoy, ano nang balita sa'yo, Tutoy? Ayan. Ikaw yata ay kung ano na may nagagawa. Ikaw yata ay ano na. Lasing na naman si Tutoy. Ayari kung ano kan man. Oo. Kaya napakaraming nakikinig sa atin diyan sa Mimaropa region. O na nakatutok sa inyong abang lingkod. O. Tutok po sa radyo, ha. Kung ano ang iniisip nyo. Sabuya kita ng asente, ha. Kung ano ang iniisip, eh. Alam nyo naman, napaka-wholesome kong tao. Grabe.
1: Wow naman! Wow!
0: Ayan, dami nakikinig sa atin dyan sa Barangay Bulbok.
1: Wow naman! Wow!
0: Grabe. Ewan ko ba, buti na lang hindi nauumay sa boses ni Papa Joe ang mga tagalito. Oo, at saka yung mga taga-Padre Garcia, dami nakikinig.
1: Wow naman!
0: At sa bayan ng Rosario, nakikinig sa atin, ang Punzalan family.
2: Hindi totoo yan.
0: Oo, napakasarap magluto niya ang aking pinsan dyan.
1: Wow naman!
0: Parang nagugutom tuloy ako. Bakit ba? Speaking of masarap magluto, ayan, si Kuya John Ranala, napakasarap din magluto nitong kaibigan kong ito. Oo. Basta nagugutom tuloy ako bigla.
1: Wow naman!
0: Kahit kumain ako ng buy one take one na burger. Oo.
2: Hindi totoo yan.
0: Oo, kumain ako. Oo, para hindi hanginin ng tiyan. Ang delikado dyan, Brad, pag hinangin ang utak ko. O pag hinangin ng tiyan, masama. Masama po ang kalalabasan. Masamang amoy. Kaya kami po dito ni Papa Red ay talagang ginawa po namin ng paraan na makaraos man lang. Oo. Kaya po sa kinuukulan.
1: Wow naman!
0: Nagpaparamdam po ako sa kinuukulan kung saan ka naroon. Oo. Lalo na yung masarap magluto dyan. Oo, kilala mo na kung sino ka.
2: Hindi totoo yan.
0: Oo, namimiss ko na ang luto mo. Ayan. Kamusta? Oo, namimiss ko na kumain dyan sa inyo. Okay na, Kuya Jun Ranalan. Kamusta, Kuya Jun? Nakatutok sa atin ito palagi, itong mag-asawang ito. Maraming salamat po. And also, ano ba yan? Lahat na nabati ko na, no? Grabe. Ang dami nagpapabati. Bakit ba? Oh, walang basaga ng trip, Ran. Oh, lalo na yung mga single dyan, ha? Mga beater. Oh, kaya hindi ka magkaroon ng love life, ate. Oh, masyado kang high blood. Oh, ikaw naman, kuya, nakasimangot ka dyan.
1: Wow naman!
0: Oh, smile din pag may time, ha? At isang paalala ko sa mga single dyan, ha? Huwag kakalimutan, ha? Maligo-ligo din pag may time, ha? Magsipilyo ka. Oo. Siguraduhin mo may toothbrush. Magpalit ka ng toothbrush at mag-toothpaste pagka nagsipilyo, ha? At palitan mo ang underwear mo, te. Ay, ikaw naman, kuya, yung t-shirt mo. Palitan mo din pag may time. Hindi yung ano.
1: Wow naman!
0: Pangatlo, pangalawang suit na. Oo, may side A, may side B. Huwag ganon. Kaya hindi kayong kakalab life, eh. O, naaamoy. O, sabi nga nila, masamang amoy.
1: Wow naman!
0: Oo.
1: Wow!
0: Sobrang amoy yan, Brad. O, huwag ganon. O, ligo lang ang katapan niya, Brad. Para magkaroon ng love life. Ligo, toothbrush. O, yan lang po. Toothpaste. At saka bihis-bihis din ang underwear, ha? Oo. Yan po ang words of wisdom galing kay Papa Joe. Huwag niyo pong kakalimutan yan, ha? Oo, huwag kalilimutan ang magdasal dahil himala na lang. Himala na lang po ang aasahan mo. Pag hindi ka naligo, hindi ka nag-toothbrush, huwag ka nang umasa magkaka-love life ka. O, nakasimangot ka pa. Hindi ka naman kagandahan, hindi ka kapugian. Nakasimangot ka pa, lagi ka pang tapang-tapang. Ano? Huwag lagi matapang, akala mo lagi kang panabo. O, hindi ka naman pupunta sa sabungan. Tapang-tapang. Nga mga nasa sabungan, lagi naka-smile. Natalo na ng libo-libo, naka-smile pa rin. Yan ang tunay na magsasabong. Happy lang, good vibes. Kahit natalo, oo. May sabi nga nila doon sa kanta, may bukas pa. Baka bukas manalo naman. Makakabalato si Papa Joe. Ayan. Okay, so time check. It's already 8:53 ng gabi. Kaya kahit paggabi na, ay dapat good vibes pa rin, Rado. Lagi nakasmile ka lang. Huwag lang sasobran, ha? Lalo na sa ating mga bumbero dyan. Lagi nakasmile. Ayan, oo. Kaya tabi-tabi po, ha? Tabi-tabi po, Nuno. Oh, pag dumaan ang truck ng bumbero, tabi-tabi po tayo, ha? At yan po'y nasa batas. Pagka kayo pakalat-kalat at hindi kayo gumili, pwede kayong banggae. Oo. Dahil yan pong mga yan ay re-respondi sa sunog. Opo. Oh, basta po mga ano, government vehicle, oh, mga re-respondi yan sa emergency, sa ating kapulisan, let's give way. Oh, English na naman, mga kaibigan. Oh, sa mga ambulansya, let's give way. Oh, magbigay daan po. Ayan, sa Tagalog, magbigay daan. At magbigay bugay sa mga alamat. Oh, lalo-lalo na sa mga nagpupugi at makikisig nating security guard. At sa ating makikisig na mga drivers, ikaw man ay katoda, ikaw man ay driver ng jeep, ikaw man ay driver ng bus, at huwag natin kalimutan ang mga konduktor, Brad, at mga dispatcher sa pilahan, ay talagang makikisig din po itong mga ito. No? Hindi matatawaran ang kisig ng mga kaibigan nating yan. Okay. And speaking of kisig, at dahil dyan, tayo magpansamantala magpapaalam muna. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat na tumutok at umantabay, nakipag-party-party sa inyong amang lingkod, nakipag-indakan, nakipag-headbangan ng bonggang-bongga. Maraming maraming salamat po. At magkita-kita po tayo bukas. Bukas po, pakinggan niyo po ang programa ko. Usaping pag-ibig naman po tayo, Brad. Mga pa-emo dyan, oh, bukas tayo mag-emo. Bukas tayo medyo magpa-bem-bem ng konti. Usaping pag-ibig tayo bukas. Abangan niyo ako bukas sa radyo, ha? Alauna po ng hapon hanggang alas 4 ng hapon sa programang Sunday Songs and Letters. Ang usaping pag-ibig, and now, magpapatugtog tayo ng mga talaga nga namang emo na kantahan na Brad. Mga tipong medyo mapapaluha ka ng konti at maalala mang iyong ex na sinaktan ka ng bonggang-bongga.
1: Wow naman!
0: Wow. Papaalala ko sa iyo yan, Brad. Ayan. At dahil dyan, maraming maraming salamat po sa inyo. And for my last song, pampagood vibe song, I'll be playing a song by Matis Yahoo. Bulol talaga si Papa Joe. One Day, only here at GV99.9, your good vibes. Bye-bye! Good night! I love you!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9 Rentahin na tayo mga kabay.
1: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
2: Every letter carries a story.
3: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
2: A love that questions. A heart that is hurting.
4: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
2: A decision that is not easy.
5: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
2: Love should never make you feel second.
3: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
2: Let us talk about your story.
3: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
2: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: karuteros.
1: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Sa Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito! Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Naka-vibes? Naka-radio ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
2: Ay!

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Trentahin na.
1: 30! 30!
2: GB 99.9!
1: 30 na!
3: Slow Down Sunday on GV 99.9.

0: It's a beautiful Sunday morning. Masarap ng breeze sa labas, ano? Sarap ng simoy. Masarap ang simoy, masarap ang kape, ha? It's a perfect Sunday morning to wake up with all of you guys. Magandang-magandang umaga po. Ito po si DJ Ronnie, kasama si Miss. Yo, mamaya, hinahanapan niyang kanyang gripot. Siyempre kasama si Miss Jessa. And of course, si JV, si Papa P, ang ating buong team nandito po sa ating mga ating huntahan team ay dire-diretso po sa inyo hanggang alas 9 ng umaga. Kumusta ating mga nasa FB page? How are you guys? Kumusta po kayo? At sana ngayong linggong ito ay handang-handa na muli para sumamba sa Panginoon. Ika nga'y maging home buddies tayo ngayong linggo at tayo ay mag-enjoy sa mga relaxing, soothing music ng inyong GV99.9, your good vibes. And of course, may mga kwento, may mga dalang kwento sa Miss Jessa for us this morning. At pagsasaluhan po natin yan hanggang alas 9 ngayong umaga. Of course, Miss Jessa, good morning.
1: Morning.
0: Yun, how are you this Sunday morning?
1: Okay na po ang tulog.
0: Aking tulog ba?
1: Malamig.
0: Ha?
1: Malamig.
0: Malamig, oh. Klaseng may nag-good night sa'yo kagabi. Ha? Ala? Paano ba pagkaano? Paano ba nagkakaroon ng isang masarap na tulog si Miss Jessa?
1: Eh, syempre, pag malamig ang kwarto.
0: Wow! Ayos yun ah. Malamig ang kwarto. Tapos?
1: In music.
0: May in music.
1: GV99.9.
0: Ganon. Tapos may kayakap. Ganyan.
1: Unan.
0: Unan. Ang kawawang unan. Ba't nga ba yung una na yan eh? Yung una na yan ang laging pinagdidiskitahan natin. Ano? Talagang kahit sino, kahit saan, ang unan ang talagang kaibigan ng lahat. Ha? Kaya dapat may unan talaga eh, no? Oo. Anyway, ano ba ang dala mong kwento sa amin for this morning? Ano mga headlines mo?
1: Mga, yun sa ano po, Deped War, student against posting pop trends.
0: Taka muna, wag ka daw lalayo sa mic, namimiss nila yung boses mo.
1: Yung Deped Boys, nag-warn po sa mga students against po sa mga posting bob trends and bob jokes online.
0: Oo, kaya nga, di ba? Sabi nila, bakit ba nyo mas... Ha? Bakit ba masyadong minamalaki, Papa P, yung biro, yung threat daw ni Vice President Sara Duterte? Ito nga po sinasabi namin, di ba? Ito, mayroon lang nagbiro ng bomb jokes na may bomba sa eskwelahan, ganyan. Medyo bawal talaga yon, ha? Mamaya kikwento ni Miss Jessa. Oo. Ano ba headlines mo, ma'am?
1: Tax free sa bonus at holiday pay.
0: Yun.
1: Diyan live stream dialysis center opens largest branch.
0: Doon muna sa bonus kasi ilang buwan na lang bobonus na naman si Papa P eh.
1: Yeah.
0: Ha? Buti pa si Papa P may bonus. So ilang buwan na lang may bonus na si Papa P. At isang panukalang batas nga po ang inihain ni Leandro Leviste, congressman na ikaunang distrito ng Batangas. Dapat daw eh paabutin sa 600,000 ang tax free yung bonus ng ating mga empleyado, ha? Oo, tapos ano pa yung mga headlines mo?
1: Yung live stream dialysis center opens yun. Largest branch in Batangas City.
0: Oo. So, pagdami ng dialysis center. Well, magandang balita 'yon pero mukhang ang sinasabi din noon eh marami tayong pabaya sa kalusugan natin. Kasi mukhang ako, kung hindi ako napauwi dito, sabi sa akin sa Australia, pag ikaw DJ Ronnie, hindi tumino, aba, you will be subjected to dialysis treatment, sabi sa akin. Eh kasi nga naman, bakit ba hindi natin mapigilan ang ating sarili sa pagkain ng bawal? Ano? Para ang sarap-sarap kasi ng mga pagkain, no? Lalo na ngayong ganitong panahon, ang taglamig. Ha? Kung minsan talagang ganon, tas nakataong lahi pa natin, di ba? So, kung minsan talagang dapat ay ingat-ingat. Though dumadami yung mga dialysis centers natin sa lalawigan, siguro sa inyong lugar din, eh yun nga, para sa akin, ang sinasabi nun, maraming pabaya sa kalusugan tulad ni DJ Ronnie. Ay, dapat ay huwag nating paramihin, huwag nating hayaang dumami ang dialysis center. Baguhin natin ang ating lifestyle. Ganon po yun dapat eh, ha? Yung tayo ang

0: natuwa-tuwa tayo at maraming dialysis center. Ano pa ang balita mo, Miss Jessa?
1: Lipa City Council pushes tricycle access to new City Hall.
0: Yun. Okay. Kasi dyan po sa bagong City Hall ng Lipa, sa May Bulaknin, kahirap pumunta. Kasi kalayo. Anyway, mamaya, pag-uusapan din natin yan. Yan po ang mga headlines namin. At iba pa mga articles na ipaglilingkod namin sa inyo. Ito po ang inyong back-to-back kuntahan ng ating text line number, Miss Jessa.
1: 0926-079-8708. Once again, 0926-079-8708. And sa FB Live naman po is?
0: FB Live is?
1: GV99.9 FM.
0: GV99.9 FM. Ayan, good morning. Kay Ornald ng Provincial PIO. Magandang umaga, sir. Good morning. Si Ornald at ang kanyang pamilya na nakatutok lagi dito sa atin. Thank you very much. Si Ornald po, isa sa mga empleyado ng Provincial PIO, napakahusay na host ng tao na yan. Napaka one of the best host namin dyan sa provincial government, si Ornald. Hello, Ornald, DJ Ornald. At malapit na rin natin siyang makasama rito sa pamagitan ng kanilang mga Hearts Patrol reports. Okay? So, oras na natin, Miss Jessa?
1: 6:12 ng umaga.
0: Babalik po kami sa ilang mga magaganda pagkatapos ng... Ang ating tugtog ngayon, medyo... Ano bang tugtog natin ngayon, Papa P? Ha? Slow tayo. Slow Sunday. Diba? Medyo babagal lang konti. Para medyo ang ating pakikipag-ugnay sa ating kapwa ay medyo masaya. Diba? So ito po, ang ilang mga awitin at babalik kami ng bandang mga 6:25, 6:30, thereabouts. Yung po mga nasa Facebook Live, huwag kayong aalis kasi hindi po namin ma-upload masyado yung tugtog dahil napuputol kami sa Facebook. Kaya kung may message po kayo, sasagutin namin kayo sa Facebook Live. Mag-message po kayo. Ang FB is GV99.9. Tama ba?
1: GV99.9 FM.
0: GV99.9 FM, sabi ni Miss Jessa. Ito po ang inyong back-to-back hontahan. Dito po si DJ Ronnie kasama si Miss
1: Jessa.
0: At kayo po ay nasa GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Ay, pisa-pisan.
10: Ah, pisa, bakit?
9: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
10: Uro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
9: Pero, di ko nahihinto.
11: Ayaw ko na.
12: Hala? Joke pa na yun?
13: Hello? Sa GV99 po ba ito?
14: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
15: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
12: Bongga!
16: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
12: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
15: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
16: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
15: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye.
16: Papahuli ka pa ba?
17: Pahuli ka pa ba daw? Oo, sa ating puntahan dito po sa GV99.9. Dito po si DJ Ronnie kasama si Miss
18: Jessa.
17: Yun, at tuloy-tuloy po. Sana nag-enjoy kayo sa mga kwentuhan, ha. Shout out muna Miss Jessa sa ating mga FB Duters, go ahead.
18: Shout out po kay Sir Renz Dilim. Shout out po kay Papa Red na nagluluto na dyan ngayon.
17: Bababa sa Papa Red. Anong luluto? Dapat bigyan mo kami yan, ha?
18: Oh. And kay Sir Paolo Campana, happy Sunday morning, DJ Ronnie and Miss Jessa. Shout out ko lang po ang Castillo family ng Pinagsibaan, Rosario, Batangas.
17: Oh, alam ko na kung nasan sila, no? Dennis, sa Marilag, yata, Rosario, Batangas. Magandang umaga po kay Mayor Morpe ng Rosario, Batangas. At ngayon pong araw na ito ay talagang marami na pong mga masisipag na barangay captains sapagkat mukhang hindi na paaawat ang barangay elections. Nako, November 2. 2026 po ang barangay elections at marami ng pormahan ng pormahan ng mga nais kumandidato sa pagkakapitan, konsehal, SK chairperson, yan mga ganyan, no? Kaya marami po ngayon mga visible na barangay candidates. Kaya masisipag ang mga kapitan ngayon, ha? At napakahalaga po ng barangay structure sa ating sistemang panggobyerno dito sa atin sa Pilipinas sapagkat sa sila po, sa kanila dumadaloy ang serbisyo na galing po sa Pangulo hanggang sa governor, hanggang sa mayor at down to the barangay captains, no? Oo. Eh, syempre, kaya pagandahan na rin ang mga barangay hall ngayon, di ba? Halimbawa sa Malbar, Miss Jessa, kumusta ba ang mga barangay hall sa inyo?
18: Nagbibigay ng bigas, tas laging may plug ceremony kung ano yung dapat daw ganito. Magsabi ka ng, pag may nakita kang nagtatapo ng basura, bakit wala daw nagsasabi sa kanya? Parang mas nagiging active sila, ganun.
17: Oo, talaga na-feel natin yung governance through the barangay system, no? At halos nakaatang na kay kapitan ang buong mundo. Sabi nga, di ba? Kaya congratulations po sa mga kapitan. Meron din namang ilang kapitan na ang tawag nila ay kupitan. Di ba? Oh, aba. Ay tulad nga nung chismis kahapon. Yun daw 10 kilong bigas nagiging nababawasan pa ng 2 kilo. Ano kaya? Sana naman hindi tunay yan. Chismis lang yan. Ano ha? Oo, dahil sa... Ang nangyayari kasi, ang nagtitimbang ng bigas ay yung mga taga-barangay. Ayan, ay itong mga ilang luko na nabibigyan din, tinitimbang pagdating sa bahay nila. Oo. Eh, sabi ni Papa P, kulang daw ng 2 kilo. Patay tayo dyan, di ba? Oh, anyway, ito po ay para sa ating mga kababayan kaya wag na nating bawasan, ika nga, di ba? Wag na nating bawasan, no? So again, for your text messages, ang ating mobile number
18: 0926-079-8708. Once again, 0926-079-8708.
17: Oo. Malapit ng pasukan, Miss Jessa, ng college, so, di ba?
18: Malapit na.
17: So, are you preparing for your...
18: Lang.
17: Ha?
18: Ilang weeks na lang.
17: Ilang weeks na lang?
18: Wala nung
17: Oo. Ilan ba ang mga ilang linggo na lang ba at pasukan na? Tatlong linggo na lang.
4: Uy, sana all.
17: Uy, sana all. Except may baong ka na uli na galing kay mama. Yeah. Ganon.
18: Diba? Ano na
17: ha?
14: Yes, dito to yan.
17: Oo. Ano ba yung baon mo? Kulang? Sapat lang? Ano?
18: Sakto lang.
17: Sakto lang.
18: Eh, isa pa naman. Meron ka namang kaibigan, di ba?
17: Ay, ganon. Ano yung lifeline ng kaibigan? Oo. Yeah. Oo. Anyway, ang iba pa natin mga kwento ngayong umaga, Miss Jessa, itong tungkol sa...
18: DepEd, nag-warrant nga po.
17: Oh, yun nga. Yung kaninang pinagpupulungan natin na nagbabala ang Department of Education. Ito po ay kasali tayong lahat, no? Sa mga estudyanteng mahilig ng walang pasok. Meron po mga loko kasi ngayon ng mga mag-aral na tatawag kunyari sa eskwelahan. Oy, may bombang sasabog dyan sa inyong school, no? Yung po ay maliwanag na niliwanag ng DepEd at ng SHED na ito po ay hindi dapat gawing biro dahil may parusa. May parusa ho ang mga magtatangka na i-disrupt o gambalain ang pasok sa pamagitan ng kanilang mga hindi tamang biro. Go ahead, Miss Jessa.
18: Yun nga po. The under DepEd order, no, Sir Sisters of 2026 meeting or spreading above trend is classified as third level offense which there is severe disciplinary penalties. This may include possible non-readmission to school, referral to the appropriate government authorities, and for repeated violation, exclusion from the school. DepEd emphasized that bomb jokes are not harmless prank as they can cause public fear, disrupt classes, and waste the time and resources of law enforcement and emergency responders. The department also urged students, parents, and the public to report any bomb threats immediately and avoid sharing or spreading unverified information online.
17: Yun, third level na threat. Ibig sabihin na talagang napakatindi ho. Hindi basta-basta pananakot ito. Ito yung maaaring magbunsod sa inyo na makasuspende kayo sa eskwelahan at hindi na kayo tanggapin sa school, no? Kaya ingat-ingat po at huwag tayong kuhan, huwag nang gagawing biro. Ito pong ganitong bomb threat sapagkat ito po ay nakakasagabal sa pag-aaral. Napakasama ng ating ugali pagka ho ididisrupt pa natin ang klase. Kung titingnan po ninyo ang hirap ng inyong mga magulang araw-araw sa pagbibigay sa inyo ng baon, sa pagsusumika para kayo ay masigurong lahat kayo ay nasa paaralan. Pagkatapos gagantihan nyo lang ng hindi tamang mga biro, abay, mukhang talagang walang lugar po yan sa isang sibilisadong lipunan tulad ng sa atin. Ano? So, dito sa Batangas, meron na rin tayong ganyang nangyari, di ba? Nung matatandaan po ninyo, yung isang eskwelahan sa Batangas City ay nabulabog din dahil dito sa mga ganitong bomb threat. Yung pala naman eh, gusto lang walang pasok kasi hindi nakapag-aral yung mga ilang grupo ng mag-aaral, no? Kaya sinabi may bomb threat, ano? Talagang ano tayo eh, talagang tayo very creative ang mga Pilipino sa ganitong mga sitwasyon para masigurong hindi sila matatawak. Di ba? Okay, Miss Jessa, ang ating susunod na balita.
18: Yun nga po, ang tax-free bonus at holiday pay. Yun. Leandro Legarde, di ba?
17: Leandro Legarda Leviste. Ito yung si Congressman Leviste ng unang distrito ng Batangas ay naghain nga po ng batas na dapat daw ay paluwagin pa ang mga empleyado na kumikita ng 200 hanggang 600,000 pesos ay hindi na dapat binubuisan ng ating pamahalaan. Dapat exempted na raw sa basic tax itong mga ito, no? Well, alam naman natin na ang lifeline ng ating pamahalaan ay ang buwis na nanggagaling sa ating mga mamamayan, no? Pero siguro hindi rin masamantingnan kung may basihan itong batas na ito na naglalayong pagaanin palalo ang buhay ng mabigat na kalagayan ng ating mga empleyado, lalo na yung mga nasa lower ranks ng ating working force, no? Sa atin dito sa Pilipinas. So, we are commending Congressman Leviste for this measure. Alam po nyo, pag pinag-usapan ng tax ay isa ho ang ating Executive Secretary Ralph Recto sa mahusay dyan sa income generating, no, activities. Kasi alam niyo, ang dami magagandang ideya eh, Miss Jessa. Pero pag saan natin kukunin? At the end of the day, Papa P, saan kukunin ng gobyerno itong mga proposal na to? Siyempre, doon po sa buwis na nanggagaling po sa ating mga mamamayan, no? Kaya itong mga ganito mga panukala ay siyempre very welcome sa ating working force, no? Sapagkat yung dagdag na piso na maibibigay mo sa kanila sa pandagdag sa kanilang pang-araw-araw na gastusin ay napakalaking bagay, di ba? Napakalaking bagay. At isinasaalang-alang din po yan ng ating pamahalaan. At in fact, kaya nga siniguro ni Executive Secretary Ralph Recto na alisto ang Executive Department. At ang maririnig niyo bukas sa State of the Nation Address ng Pangulong Marcos ay batay sa pulso ng Pilipino na kinalap ng Executive Department sa pamagitan ng iba't ibang mga department secretaries na pinulong ni Executive Secretary Ralph Recto. Nangunguna sa concern ng mga Pilipino, siyempre yung kanilang sigmura. Ayan, ang pangalawa ay yung graft and corruption. Ha? Kung nagmarka sa ating mga kababayan yung sinabi ni Presidente Marcos na mahiya namang kayo. Eh, sabi nga nung iba, hindi naman po dapat mga mahal na Pangulo, mahiya namang kayo. Mahiya naman po tayo. Kasali ka daw, sir. Huwag ka daw i-accept sa sarili mo, di ba? At bukas sinasabi din na meron daw earth-shaking pronouncement si Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Eh, sabi nung iba, oh, yun daw sona bukas, wag namang maging sana. Ha? Pangilang State of the Nation address na Miss Jessa ni Presidente Marcos tomorrow?
18: Apat-lima.
17: Pang-lima. Pang-lima. Oh. Ibig sabihin, last two sona. Ngayon, tapos susunod, last sona na niya. Kumbaga, no? Dahil 2028 po ay muling hamagahalal ang Pilipino ng kanyang panibagong liderato. Ayan, sa 2028. Siyempre, itong sona, isa ito sa mahalagang gampani ng Pangulo sa kanyang pinamumunuan na magulat siya kung ano na ang estado ng kanyang ng bansa. No? Yan ay mandato ng konstitusyon na sa huling Lunes ng Hulyo ay dapat magulat ang Pangulo. Kung kaya po ang mga gobernador naman, ang mga mayors, kung minsan nauuna, minsan nahuli, meron din sila ngayong pag-uulat sa kanilang mga pinamumunuan. Napakagandang ehemplo na dapat gayahin po na tayo namang mga pinamumunuan, dapat naman tayo may pakialam. No? Dapat tayo may pakialam sa sinasabi ng mga namumuno kung ano na yung kalagayan at sabihin natin sa kanila, oh, hindi ho yata ganun ang nararamdaman namin. Mali yata po yung sinasabi ninyo. Ha? At bukas po, mag-aabang ang Pilipino sa State of the Nation address ng Pangulo. Ang inaabangan yata ng mga empleyado ng gobyerno kung half day o hindi eh. Ha? Yan ang inaabangan eh, oo. Tapos, hindi naman makikinig ng SONA, gagala lang sa mall, ano? Oh, and State of the Mall address yata yung pupuntahan ng ilang mga kawani ng pamahalaan, ano? At saka yung mga mag-aaral na walang pasok. Eh, sayang naman, ho. Sayang naman yung pagkakataon na binibigay sa inyo na makinig tayo sa sasabihin ng Pangulo. Ha? Oras na natin, Miss Jessa?
18: 6:46 na umaga. Oh,
17: kaya siguro isa sa mga panukalang aabangan natin ay itong buwis. Itong pagbawas ng buwis na ibinabayad ng mga empleyado ang kumikita ng 200 hanggang 600,000 piso taon-taon na ang gusto ng mga mambabatas ay huwag nang buwisan ng pamahalaan o bawasan ng buwis na kinukuha sa ganitong mga empleyado po natin. Siyempre, kikwentahin ng gobyerno, magkano ba yung mawawala sa kanila? Magkano po yung mawawala sa kaban ng bayan kung sakaling ipapatupad po yung ganitong mga measures, di ba? Kinikwenta rin po din kasi nila eh. Although tama naman si Leviste, si Leandro, na karamihan ng mga ayuda na ibinibigay ng pamahalaan ay hindi naman masyadong nakakarating sa mga empleyado dahil may trabaho nga sila eh. Kadalasan po kasi ang pinupuntirya ng mga ayuda yung mga talagang walang-wala, di ba? Kaya nga sabi natin, yung bilyong pisong yung nilalagay sa ayuda, baka naman kalahati nun pwedeng i-realign para pondohan ang mga training programs na magbubunsod ng mga produktibong miyembro ng ating lipunan. Ha? Oo, yun po naman ang sa atin. Baka pwedeng tingnan uli yung sa dinami-dami ng perang na binibigay sa ayuda, eh dagdagan din ng pondo para mas maraming Pilipino ang maka-avail ng training programs sa atin pong mga ahensya na nagbibigay naman ng training programs. Anyway, ito po ang inyong back-to-back kontahan. Ito po si DJ Ronnie at ang ating mobile or text line, Miss Jessa.
18: 0926-079-8708. Once again, 0926-079-8708.
17: While
18: in FB Live, GV99.9
17: FM. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss Jessa. Kayo po ay nasa GV99.9. Your good vibes.
19: GV99.9. Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
21: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.

0: Magandang morning. Ito po si DJ Ronnie sa inyong GV99.9. At siyempre kasama po natin si Miss
1: Jessa.
0: Yun. At tayo po ay alas 7 na ng oras na, Miss Jessa.
1: 7:02 ng umaga.
0: Nako, tanghali na po. Bangon na. At gawin natin, gamitin natin ang linggo ng maayos, ng tama at ng mahusay. Nang sa ganun po ay tayo ay maging handa. Bukas papasok na naman tayo, mga kapatid, mga ka-vibes. Ha? Pasalamat po tayo sa Diyos dahil tayo mga kapasok. May trabahong inaasam, may trabahong papasukan. Kaya parang po minsan ano eh, ikaw naman eh, you're a volunteer worker, di ba, Miss Jessa? Pero dumarating na rin pa sa iyo yung pagkakataon na parang tinatamad kang pumasok.
1: Nakakatamad lang lang siyempre pumasok kung babiyahe ka. Eh kung maglalakad ka lang naman tapos may mga free pang pagkain, why na?
0: Baba. Ayos ah. Kanya-kanyang swerte sa trabaho talaga sa workplace eh, di ba?
1: Yes po.
0: So sa iyong pinagbo-volunteeran ngayon, sa iyong lugar, may free food ko minsan.
1: Opo, nagpapamerienda po si Cap.
0: Baba. Mabait si Cap, ha?
1: Mabait po. May nag-birthday din kasi siya noon. Eh, din punta kami sa bahay nila.
0: Oo.
1: Lunch.
0: Ah, ganoon, ha?
1: Yes, po.
0: Ano mga lunch? Okay naman ang
1: opo,
0: lunch.
1: Opo, may mga parang yung sa karinderya, yung mga karne.
0: Ah, karne talaga, karne. Yeah. Ha? Okay, yun, ano. So, minsan talaga, kanya-kanyang freebies, eh. Kanya-kanyang break sa trabaho, 'di ba? Kanya-kanyang mga. Pero anong mga advice mo halimbawa? Kasi hindi mo natin laging pwedeng sabing masipag tayo eh, pero laging on the go, laging kuminsan nakaka-depress. 'Di ba? So anong ginagawa mo para ma-overcome yung ganong parang tinatamad kang pumasok lalo pag ganitong malamlamang panahon,
1: ano naman, well, hindi ko pa naman siya naranasan yung ma-depress sa work kasi maayos naman yung mga kasama ko doon. Nakakaintindi na ganito pa lang yung kaya. Tapos, ano, may nag-ano din yung tao dito, masaya sa ginawa ko. Pinipraise yung work ko.
0: Mm-hmm.
1: So, yun, pag pinipraise ako, mas ginaganahan akong gawin pa yung best ko.
0: Yun, oo. Kaya ibig mong sabihin, kaya lagi kang masaya dito sa broadcast natin.
1: Yes, so.
0: Oh, shout out muna ng ating mga ka-vibes na nandyan sa paligid. Go ahead.
1: Shout out po kay Ma'am Evelyn.
0: Hi, Miss Evelyn. Good morning.
1: Good morning daw po. And kay Ma'am Nimpa de Campo. Hello watching from Trangka, Talisay.
0: Oh, birthday na niyan sa Miyerkules. Batiin mo naman.
1: Happy birthday po.
0: Yun, happy birthday po. Pagpakain ka naman daw. Oo. Oh. And of course, para po sa inyong mga iba pang mga concerns, tulad po nito, no? Sa lungsod ng Lipa ay napansin ng mga konsehal na maraming hirap na magpunta sa bagong City Hall. 'Di ba? Kaya nagpanukala sila na payagan ang mga may prangkisang tricycle units na pumasok sa bagong City Hall. 'Yan. Unang-una kasi naman, bakit ba pinayagan ninyo dumaming pagka dami-dami ng mga tricycle?

pangalan ng isang tricycle driver, asawa pala ng isang kasama niya sa toda. Ay di away sila. Pare, ba't man pati asawa ko tinalo mo? Sabi ganon. Hindi ko maalam pare, sorry ah. Yun ang sinasabi natin mga kasama na lalo tayong mga kapwa mahihirap, huwag naman nating ilubog pa yung kapwa natin mahirap. Tsaka swerte na nga ho natin eh. Dahil may trabaho kayo, lalo kayong mga tricycle drivers, swerte na ninyo, di ba? Bakit po ang angkas? Ang angkas ho at saka ibang TNVS, yung magbubuk ka, bakit naman di sila ganun kagaling mang hold up? Kayo po sobra ho yung iba sa inyo na maningil. Sobrang mahal ng pamasahin ninyo pag kayo naniningil po sa mga pasahero, di ba? Maniwala kayo pag babaan ninyo yung singil nyo sa o kaya gawin yung tama lang yung singil nyo. Ang mga Pilipino ho naman likas na tamad eh, lalo na yung mga karaniwang Pilipino. Tingnan nyo ha, Miss Jessa, kung napapansin mo, ang mga magtataho, dati, di ba, lakad yan, mga binatog, lakad yan, di ba? Ngayon po, pati magbubuti, nakamotor na. Pati yung mga nagtitinda ng pandesal, nakamotor na din. Pati yung mga magtataho, nakamotor na din. Mga mangiisda, sikat social pa nga ngayon eh. May nakamike pa, di ba? Shomai, ganyan. Shomai, shopaw, ganon. Nakamike. Pagkatapos magre-reklamo tayo, mataas na ang gasolina, bayang ka kayo, hindi maglakad uli. Ha? Oo. Tapos sasabihin ninyo, mahal ngayon ang lahat. Kayo po ang nagpapamahal ng lahat eh. Sabi sa inyo, pati mga magbubuti ngayon, nakamotor na din. Ha? Oo. Yung iba nga, nakamic pa, di ba? Malunggay, pandesal, isda, ganyan, binibenta. Kaya po nagmamahal ang ating paligid. Dahil tayo, sa halip na panatilihin yung paglalakad, kahit kayang-kaya ng lakarin, sinasakay pa. Sumasakay pa tayo. Ha? Kaya siguro, again, lifestyle. Yung pagbabago ng ating lifestyle. Kaya itong sinasabi ng mga konsyal sa Lipa na payagan daw na pumasok sa bagong City Hall itong mga tricycle drivers o tricycle units na may prangkisa. Abay, dapat naman, ano? Kasi dyan po sa Lumang City Hall, napakaraming kolorum dyan na nakaparada at pumipila. Dyan din po sa may Lasal, dyan din sa may Canosa. Ang daming tricycle na walang prangkisa, pila ng pila. Hindi naman sagutin ng Lasal Management at saka ng Canosa. Pag may nangyaring aksidente, hindi naman sinasagot ng Canosa at Lasal. Sa totoo lang ho, dapat ang mga taga-Canosa, taga-Lasal, ang mamahal ng tuition fee ninyo, bigyan nyo naman ng proteksyon ng inyong mga estudyante. Di ba? Huwag kayong papayag, sabihin nyo sa guardian nyo ninyo, huwag payagan yung mga tricycle na walang prangkisa na pumila sa may Lasal at Canosa at sa iba pa mga eskwelahan na matataas ang bayad. May mga guardian naman kayo eh. So kailangan protektahan ninyo yung mga mag-aaral ninyo. Kasi kung hindi pa po nyo alam mga ka-vibes, pag po kayo sumakay sa tricycle na kulorum, pagkahon na aksidente kayo, wala po kayong masisingil sa tricycle driver. Kung sino pa naman ang mga angas, kung sino mga bastos sa daan, kung sino mga kamote, marami ho dyan mga kulorum. Sila pa yung matatapang, sila pa yung mga kamote sa daan. Pagkatapos pagka naman naka-aksidente, maawa na po kayo, driver lang po kami. Pero pinakamaliligalig at pinakahangal sa daan, marami dyan mga kulorum. Mga walang prangkisa. Ayan. Kaya, yung mga establishmento naman na may gwardya, huwag niyong papayagan na pumarada sa lugar ninyo ang mga kulorum. Kasi yan, pag sumakay yung kumain sa inyo, yung nag-aaral sa eskwelahan ninyo, yung bumibili sa inyong mga negosyo, at may aksidenteng nangyari, wala hong mapapala, walang makukuhang proteksyon ang mga pasahero na sumasakay sa kulorum. Ayun po ang tatandaan po ninyo. Bakit pinapayagan ng gobyerno? Tanong nyo kay mayor, tanong nyo kay konsehal, di ba? Tanong nyo sa traffic aid na kunyari walang nakikita, ba't pinapayagan sila? So yun po ang mga dapat tinitingnan ng ating komunidad, tinitingnan ng ating gobyerno. Ha? Alagaan ninyo ang taong bayan, mga taga-gobyerno. Alagaan natin ang taong bayan na nagpapasweldo sa atin.
hindi yung para kay

0: buti yung bulag, nakakaintindi kayo mga traffic aid, yung pala kaya ayaw. Kaya ayaw sitahin ng traffic aid dahil bayaw niya, kamag-anak niya o minsan anak niya ang mga kolorum. Ay ba't hindi pinaparusahan ng gobyerno yung traffic aid na kumukonsente sa kolorum? Ho. Tapos sasabihin nyo kaya traffic gawa ng kaunlaran. Maaring tama yon. Pero mas madalas kapabayaan ng gobyerno. Kapabayaan ng pamahalaan na dapat po ay hindi pinagpapatuloy. Ano? Mga mahal po naming mayor, mga kagalang-galang namin na ibinoto namin, bigyan niya naman kami ng proteksyon. Ha? Wag boto lagi ang iniintindi ninyo. Oras na natin, Miss Jessa?
1: 7:12 ng umaga.
0: 7:12 ng umaga. Ayun, so nakaraos tayo doon sa mga tricycle, ha? At sana panindigan ng mga mayor natin at konsehal natin. Eh baka naman yan, pag next year, election year na naman, baka naman luluwagan na naman ninyo. Ha? Concern na naman kayo sa boto. Ewan ko sa inyo, basta... Oh, ito, magbabarangay election, JB. Di ba? Meron pa rin ilang kapitan na nangungunsinte sa mga informal settlers na tumitirik sa hindi kanyang lupa. Oh. Sasabihin ng mga human rights. Di ba? Dapat daw protektahan ang mga mahihirap na walang pagkakataong mabuhay dahil daw sa hirap ng buhay. Eh kayo po mga kapitan, kayo lalo nagpapahirap ng buhay sa mga informal settlers. Eh. Kita po ninyo mga kapitan na hindi konsentidor sa mga informal settlers. Ang ganda na ngayon ng buhay nila. Nagpapasalamat kay Kapi. Sabi po ng mga informal settlers na hindi kinonsinti ni Kapitan ang pagtirik sa hindi kanyang lupa. Ngayon po may mga kanya-kanya ng lugar. Abay, ang laki ho ng pasalamat sa Kapitan. Kapitan, salamat ha. Hindi mo kami kinonsinti sa pagtira namin sa hindi sa amin. Ngayon po, may sarili na silang lugar. Gaano man po kaliit, ipinagmamalaki nila kasi sariling lugar nila yun. Pero yun po mga Kapitan na walang pakialam. Kung hindi dapat daw marami silang boto sa pagdating ng eleksyon, abay sila pa ho nangunginsinti at meron pa nga hong kapitan nagsasabing may kapitan na squatter mismo. Meron hong kapitan na squatter mismo at siya mismo nangunginsinti sa kanyang kapwa informal settler. Yun po DILG, di ba? Maliwanag na paglabag sa batas po. Bakit po hindi nyo minomonitor ang mga ganong ugali ng ilang kapitan natin? Diba? Na nangungunsinte sa pagtigil ng mga squatter o informal settlers. Diba? Pag pinapaalis mo na, ayaw umalis. O, kasi daw, sabi ng batas, dapat bibigyan sila ng lilipatan. Ay, nako. Ang pag-gobyerno po ay hindi laging sarap ng buhay. Mas madami po dyan sakit ng ulo. Kaya kayo po'y mag-aayos, titinan ninyo kung saan ba talaga tayo lulugar, no po? Kung tayo ay namumuno at kailangan ng ehemplo ng ating mga pinamumunuan, eh huwag naman tayo maging daan ng pahirap sa pagpapatupad ng dapat ipatupad. Ano po? Yan. Hopefully ay maayos ang at maging mabilis sa ating mga sa ating taong bayan ang pagpunta sa City Hall sa munisipyo. Kagaganda ng mga barangay hall ngayon, ano? Sana yung kung anong ganda ng inyong barangay hall, kung anong ganda ng inyong City Hall, kung anong ganda ng inyong municipal hall, ganun din kabilis ang daloy ng serbisyo na kinakailangan ng inyong mga mamamayan, di ba? Oo, linggo po ngayon, bukas papasok na ulit tayo sa trabaho. So, ayusin po natin ang ating kapaligiran at huwag tayong papayag sa katwiran ng ilang baluktot na isip na kaya daw traffic sign daw yun ng kaunlaran. Sa akin, walang problema ang traffic eh. Basta may nakikita kang maayos ang stoplight, may traffic enforcer. Ngayon, talagang pag marami sasakyan, talagang traffic. Pero iba ho yung marami sasakyan, nakakaangkaang ang mga traffic enforcers. Iba po yun. Ibig sabihin, hindi inaayos ng tama ng pinuno ng traffic management office ng bawat lunsod o munisipyo. Diba? Okay lang po yung traffic kung inaayos ng tama. At nakakairita po at naku, kadami-dami pong naaaksayang resources kung hindi ho tama ang pagmamanihala ng ating traffic. Ano po? Ito ho ang inyong GV99.9. Nagtataguyod ng masarap na pakikinig, masarap na kwentuhan. Oras na natin, Miss Jessa?
1: 7:16 ng umaga.
0: 16 na minuto. Makalipas po ang alas 7 at nako, baka ho bukas may cheque kayong babayaran, ha? Ay listo po sa ating mga payables sapagkat doon po na nababatay din kung gaano tayo kahusay ng mga mamamayan, di ba? Kailangan ay on time ang pagbabayad at kung hindi makakabayad, magsabi agad sa inutangan na pasensya na, Papa P. Wala pa eh. Hindi kung kailan ka orasan, eh saka lang kayo magsasabi. Eh, siyempre yung si Papa P na nagpapautang, eh binabudget din niya yung kanyang puhunan sa negosyo, di ba? Oo. So, halimbawa si DJ Ronnie, hindi makakabayad. So, 5 days before, DJ Ronnie, magsabi ka nang hindi ka makakabayad ng utang. At hindi ka nagtatago, friend pa rin kayo ni Papa P. Di ba? Ganun po sana ang mahusay na pakikipag talastasan sa kapwa. Para na sa ganun, hindi po kayo masisira ang inyong pagkakaibigan. Di ba? Hanggat maaari nga, wag sanang nangungutang. Eh pero papanin ang buhay. Gusto natin taga London tayo, no, Papa P? Yung loan dito, loan doon, ayan. At saka sa hirap ng buhay at sa dami mong pinapaaral, kuminsan, wala kang choice eh kung hindi magsabi sa kapwa. Ay di ayusin lang po natin ang pakikipagkapwa. Ang sikreto lang dyan eh, tamang pakikipagkapwa at tamang pakikinig sa mga taong tunay na may malasakit. Kaya po dito sa GV99.9, kami po ay binibigyan kayo ng mga ganitong paalaala nang sa ganon manatiling masaya, maayos, kaaya-ayang pakikitira natin sa bawat isa. Ano po? Kayo ay nasa GV99.9. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
1: Jessa.
0: And ito po ang GV99.9, your good vibes.

0: KGV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
10: Tol. Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
11: Tol, baka bigyan kita ng 1 million.
10: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
11: Pero, 1 million suntok.
10: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
12: Ayaw ko na.
13: Hala? Joke pala yun? Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
12: Abay, oo, natatanaw ko na.
13: Teka, sino ba siya?
14: Siya ang inyong katandem na walang problem.
10: Kasama-sama niyo na ang barakong matapang na kaya.
14: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
12: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
14: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
10: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
14: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
15: Yun po yung mga programang lagi niyong aabangan dito sa atin sa GV 99.9. Basta pag weekend, nag-iisa po ang inyong back-to-back huntahan. Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang sa GV 99.9, your good vibes. Oras na natin, Miss Jessa.
16: 7:29 ng umaga.
15: Okay, so kumusta po sa ating mga ka-vibes sa Lipa City Public Market, sa Batangas City, dyan din po sa iba't ibang public markets dito sa Southern Luzon na kasama natin. At dyan po daw sa may Petron Sabang, nakikinig daw po dyan, nakikip good vibes daw po ang mga gasoline boy and girls natin, boys and girls. So, alam mo sa ano, sa ibang bansa, Miss Jessa, yung experience namin, bawa sa Adelaide, sa Australia. Paano eh, self-service. Wala nang mga gasoline boy. Ikaw mismo ang bababa. Pupunta ka ron sa tangke, kakabit mo yung may hose doon, kakabit mo sa tangke ng kotse mo. Oh, tapos pagkatapos, halimbawa kung 30 liters halimbawa. Pagkatapos noon, itatap mo na yung telepono mo doon sa cash register, tapos na. Wala nang masyadong gasoline boys and girls. So, ang ginagawa na lang ng iba, parang may nagro-robing na lang pero hindi na sila nakikialam doon sa pagkagasolina ng mga customers. Sila na bahala. Self-service na nga eh. So, yun po ang isang mga nagbabago unti-unti sa mga developed countries na sinasabi nila. Dito sa atin, marami pa rin mga gasoline boys and girls eh. Oo, pati mga girls ngayon, gasoline girl na rin eh. Ha? Talagang ang mga nagagawa daw ng mga kalalakihan ay nagagawa na rin ng kababaihan. Naniniwala ka ba doon, Miss Jessa?
16: Siyempre po. Ha? Yan po, evolving naman po. Yan, example na po yung mga work na kaya na po ng babae. Pero most trusted din minsan. Sa mga gasol nga po, may nakikita rin babae. Pero mostly sa cashier sila.
15: Hindi sila nag-ano, hindi sila naglalagay ng...
16: Doon wala pa ako nakikita eh. Pero...
15: Sa ano? Sa dyan sa Shell, Batangas City. Meron diyang mga gasoline girls na sila na yung naglalagay, nagsasali ng ano, ng krudo sa'yo, ng gasolina. Well, tataas na naman daw po ang presyo ng krudo sa San Martes, ano? Dahil patuloy pa rin po ang gera ng pinasimula ni Donald Trump sa Iran. Ha? Alam niyo, matutuwa kayo sa Iran. Ha? Hindi sila sumusuko, hindi naman sa ano po ha, pero nakakatuwa yung kanilang resiliency, yung kanilang pagiging matatag. Hindi sila takot sa Amerika. Ha? At marami nagsasabi po sa Amerika, nako, kung hindi daw matatapos ng maaga ang gera sa Amerika, ay patay ang eleksyon ng Republican itong midterm. Kasi may midterm election po sa Amerika ngayong November. Magpapalit sila ng mga senador. Kasi parang dito rin yun, sa atin, 24 senators, 12 lang ini-elect mo para may naiiwan, ano? Doon din sa Amerika, ganun, midterm election po, ano? At sinasabi po na kung hindi maayos ni Donald Trump ang gulo na kanyang pinasimulan sa Middle East, ay nanganganib na maubos ang mga Republican sa Kongreso at sa Senado ng Estados Unidos. Yan. At dahil po dyan, tataas na naman po ang presyo ng krudo at ng gasolina sa susunod na Martes. Yan, ha? Kaya ganun talaga ang life eh. Parang wala tayong magawa. Pagka nag-aaway-away ang mga kalabaw, ang naiiwan po yung mga maliliit na tulad ng Pilipinas. Ha? Bagamat sinasabi na tayo upper middle country na, medyo umangat na tayo ng konti, eh bumababa po tayo, nahahatak ulit tayo bababa dahil po sa ganitong mga pangyayari sa ibang bansa. Ikonsidera pa ho yung ating mga panloob na problema sa politika, ano, at sa korupsyon. Kaya dahil po hindi tayo masyadong umangat, hindi natin masyadong mapakinabangan itong mga gains na nakukuha natin sa ating mga pagsisikap, ay ito po. No? Buti na lang, Ms. Jessa, ang Department of Labor and Employment ay may pag-alalay na ibibigay sa mga small and medium enterprise. Ito, kasi nga po, nagtaas ng minimum wage sa Metro Manila na halagang 85 pesos. No? Ito po ay tinatawanan ng mga labor groups. Oo nga, ika niya na nagtaas ang sweldo, pero hulugan pa kung ibibigay ng gobyerno. Ano? Nauna po yung 85 pesos at yung kapurat, yung susunod, ay sa susunod na Disyembre o sa unang quarter ng 2027. Kaya yung sinasabing pagtaas ng kita ng mga manggagawa ay nababaliwala dahil po sa ganitong mahinang political will ng gobyerno na utusan ang mga negosyante na kaagad ibigay ang mga naaprubahang taas ng sweldo. Buti na lang si Papa P, malaki sweldo nito eh. Ha? Oh. So, ano yung ibibigay ng DOLE, Ms. Jessa?
16: Yan nga po. DOLE support small business following 85 pesos wage increase. The Department of Labor and Employment, or DOLE, has announced that it will provide assistance to micro, small, and medium enterprises affected by the recently approved 85 pesos minimum wage increase in Metro Manila, Labor Secretary Francis Santino said that agency will use its adjustment measure program to help eligible businesses manage higher labor costs. Under the program, DOLE may provide funding for equipment and other productivity enhancing tools, allowing business owners to use more of their resources for employee wages.
15: Ayun po, maganda, no? Bagamat ito ay pabor sa mga negosyante, eh magandang alalay po ito, lalo na sa small and medium business, yung mga maliliit na negosyo na umaagapay po sa mga ganitong takbo ng pagsusweldo. Alam naman natin siyempre, pag maliliit na yung negosyo mo, medyo hirap ka din talaga na sumabay, no? Lalo ngayon, ang hirap-hirap ng buhay at siyempre, masyadong tansyado ng mga tao ang kanilang paggastos. Salip na bibili sila ng bagong sasakyan siguro, halimbawa, or bagong sofa, or bagong gamit sa bahay, iipunin muna at ilalaan muna sa tuition fee ni Bunso o kaya ay pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, or siguraduhin na mayroon silang pangtustos sa pang-araw-araw na gastos sa kanilang bahay. Para bagang prudent spending ang ginagawa o maingat na paggastos sa kakaunting resources na meron sila, no? At dahil dito, ang gobyerno ay naging maagap, naging proactive para tulungan ang mga maliliit na negosyante para makaagapay po dito sa bagong wage hike increase na binigay po ng na inaprubahan ng ating mga wage boards, lalo na sa Metro Manila, no? Dito pa sa Batangas, nakita mo magkano ang ating wage, Miss Jessa?
16: No, ganun pa rin po, wala pong taas.
15: Walang taas, ganun pa rin. Ha? So, yes, Metro Manila 600. Pa lang, 600? Yeah. Oo. Metro Manila pa lang po ang nagbibigay ng, at saka ibang bahagi ng Pilipinas. Pero yung Region 4A, ay ang alam po nagbigay na tayo eh. Kaya nauna tayo sa Metro Manila na nagtaas ng 600 nga, no? Kaya ngayon, yung susunod, it's either last quarter of this year or first quarter of 2027. Ayan, ha? So, yun po yung mga biyaya na meron tayo kaunti man. Kaya dapat mas maingat ho ang paghawak natin ng ating resources, hindi yung ubos-ubos biyaya pagkatapos mangungutang. Ano? Siguro po ay dapat ingatan talaga ang paggastos po ng ating napakahalagang resources.
16: Yun nga rin po isa sa problema, yung pagtaas nga ng wage natin is nagkakontribute din sa higher inflation.
15: Oo, siyempre. Higher inflation, pero siyempre mas gugustuhin ng gobyerno na maraming pambili ang mga tao, di ba? Meron silang yung buying power, yung kakayahan ng mga consumers na bumili ng mga goods, no? Yun dapat ang inaalagaan ng gobyerno, kaya may mga ganitong wage hikes. Oh, yung inflation, yan naman ay bunga ng kwan eh, bunga ng pagbaba ng halaga ng piso. Siyempre, iba-iba yung factor. Dito ngayon, unang nangungunang factor ngayon, yung gera sa ibang bansa, di ba? Yun ang nagpapataas ng halaga ng piso laban sa dolyar. So bagay, sinasabi nila, ito daw gera sa Middle East, nakikinabang din ang Amerika dito, kaya wala silang pakialam kung naghihirap yung mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas. Basta gumaganda ang kanilang pagbibenta ng armas, gumaganda ang presyo ng kanilang langis, gumaganda ang kanilang ekonomiya at the expense of the smaller countries like the Philippines. Ha? Kaya, well, kapitbayan at mukhang hindi ho matatapos pa sa madaling hinaharap ang gerang ito na marami nang nadadamay. Oh. Buti at nananatili pa rin ang kalamigan ng ulo ng mga katabing bansa ng Iran. Bagamat nag-iistorbo sila at sila ay naapektuhan na dito sa ginagawang panggugulo ng Iran sa kanyang mga kapit bansa. Ayan, ha? So, sana marami pa mga ganitong measures ang maisip ng ating pamahalaan upang ang maliliit na negosyante ay magpatuloy sa kanilang pakikilahok sa ekonomiya ng ating bansa. Yes, anong oras na natin, Miss Jessa?
16: 7:40 ng umaga.
15: Oo, 20 minuto ho at alas 8 na ng umaga. At kayo po ay nandito pa rin sa ating huntahan, ha? Good morning. Good morning muli sa lahat po ng mga kaibigan natin sa Provincial Information Office, sa City, Batangas City Information Office. Oo, at maraming salamat po sa lungsod ng Lipa sapagkat hindi nila pinababayaan ang Lipenos with Disabilities, ha? Nagkaroon po ng forum na pinangunahan ni Lipa City Social Welfare Mrs. Lerma Lilo. Tinipon niya ang lahat ng mga may kapansanan, mga pinuno, mga officials ng barangay na persons with disabilities. Tinipon po niya sa isang forum. Ito po ay sa pakikiisa ng lungsod ng Lipa sa 48th National Disability Rights Week. Dito po ay muling ipinaalala ni Mrs. Lilo at ng kanyang tanggapan ang mga karapatan sa ilalim ng mga batas na mayroon para sa persons with disabilities. Muling binuhay ni Mrs. Lilo ang commitment ng lungsod ng Lipa na magbibigay ng proteksyon sa sektor ng Lipenos with disabilities na umaabot po sa mahigit halos 20,000 Lipenyong may kapansanan, di ba? So, good morning kay Harold Lipa at sa kanyang mga kasamahan dyan sa Lipa City Social Welfare and Development Office. Siyempre, si Mrs. Lilo pa rin po ang presidente ng Association of Social Welfare Officers ng Municipalities and Cities ng Lalawigan ng Batangas. Ayun. Good morning din po kay Mrs. Celia Atienza ng Chairperson ng Batangas Livelihood Council. Oo, good morning ma'am. At sa iyong mga kasamahan dyan sa Batangas Livelihood Council. At of course, sa mga taga PC Ledo. Maganda umaga po. Kay Mrs. Isa pa rin magaling na tagalipa. Oo, si Mrs. Mendoza. Ma'am Binda, magandang umaga po at salamat po dahil official na partner na po ng Pidao Province ang Provincial Community Development o yung PACD. At pagtutuunan po ng pansin ng Pidao at ng PACD ang livelihood at ang employment ng persons with disabilities at sports development para po sa persons with disabilities. Good morning kay Maynard, kay Joymy, at sa lahat ng miyembro ng Sports Division ng PICD. Ganon din kay Ma'am Russell Inco ng nasabing departamento. Magandang umaga po. Good morning din po sa lahat ng mga kaibigan natin sa GSO, sa pangunan ni Engineer Noel Rocafort. Thank you very much po kay Ma'am Shillette. Oh, magandang umaga. Ganon din po sa ating mga homeowners association dito po sa buong Batangas. Maganda umaga po. Good morning din po sa lahat ng staff ng Provincial Pidao at Housing and Homesite Affairs Division. Ganoon din po ang mga kaibigan natin sa Provincial Administrator's Office sa panguna po ni Provincial Administrator Joy Montialto. At muli ang pasasalamat po natin sa ating Chief of Staff ng Lalawigan, ng Office of the Governor, Mr. Pedrito Martin M.D. Han Jr. at sa kanyang mahusay, mabait na may bahay, si Dr. Florida D. Han. Ma'am, thank you very much. And of course, kay Yet Bu, kay Boyet. Kumusta po kay Sir Boyet ng Office of the Governor, kay Totoy. Oh, Totoy, hindi ho Totoy ba to? Hi, Totoy, good morning. At sa lahat po ng ating mga si Ma'am Chato ng Office of the Senior Citizens, magandang morning po sa inyong lahat. At magandang umaga rin po sa lahat ng miyembro ng Philippine Chamber for Livelihood Enterprise of the Visually Impaired PCLIVI. Good morning sa panguna ni Ms. Tess Mendoza, ni Ramon Munoz, ni Ariel Chan, ni June Cordell. Siyempre, Simon Munoz, nasabi na natin, di ba? Oo. Si Lorna Padilla, maganda umaga po sa inyong lahat. At si Lauro Porcil, good morning po. At babalik po kami pagkatapos na ilang mga magagandang awitin. Ito po ang inyong back-to-back kontahan with Miss
16: Jessa.
15: Okay, and ito po, kayo ay nasa nag-iisang GV 99.9, your good vibe.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.9.